0: 92.7 FM ka kyan theor city 93.7 FM ki noin. Yeah, the Chabok Mami. Dancer was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigating sa lasa. Swag sa bulsa. Magandang umaga po, sweetheart. Medyo makulimlim pa rin ang ating langit, ano? Hindi ganun katindi yung sikat ng araw. Maganda to sa para sa atin, pero mukhang may mga rason. Ha? So bakit ganyan yan? Mag-ingat pa rin tayo, ha? Patuloy kong ipapaulit-ulit po yung epekto sa atin ng haze. Talaga naman, nandyan pa rin siya sa ating paligid. Nako! Kahit ako po, ang inyong lingkod, talagang pinahirapan ako ng haze. Parang may malagkit sa lalamunan ko na hindi matanggal-tanggal. Kung napapansin niyo po sa boses ko, di ba? Parang naunti-unti na uubos, hindi naman ako nagsisigaw. Wala naman akong sip. Parang ganun. Parang parating ilong ko, pero alam mo yon. Parang may something na ambot. Basta mahirap ihinga. Ha? Tapos eh, parang nagkakaroon siya ng kati sa lalamunan. Kaya mag-ingat tayo, mag-mask tayo, ha, paglalabas tayo ng bahay. Yan naman talaga yung pinapayo ng ating otoridad at ng mga nakakaalam, ng mga eksperto. Sabi nga, dapat mag-mask tayo kapag lalabas tayo ng bahay. Lalo na kung magtatagal tayo sa labas. Okay? Lalo yung mga nasa vulnerable sector. Yung mga bundis, yung mga senior citizens, yung mga bata, lalo-lalo na. Talaga naman, oh. Alright! Sige na, sige na! At sa lahat po ng mga sweethearts natin, sa last hour natin, mga banako, bubunot pa po tayo ng isa pang winner na mananalo po ng bigas at saka ng groceries, ha? Abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Samantala naman, bukas na bukas pa rin ang ating text lines. 0961-892-4927. Again, at 0961-892-4927. At yung isa available din, 0917-1579-927. At 0917-1579-927. 18 minutes down, 8 o'clock. Another break is in kill. Wait lang! Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat. What a beautiful Tuesday morning we got so far. Kaya naman, mga sweethearts, panayon lang, ha, sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM
1: kagayan Dior City, 93.7 FM Bukidon. Robledo Tenido for you with gusto ko sangin ka lang. Isa pa kita ko baga mga taga Carmen Public Market. Oy, maibutag muna ha. Sa may vegetable section, isang good morning kinatid na Netraniego and the rest of the crew there. Salamat po. Yun o, mga sweethearts natin talaga. Kumbate! Alright, kumbate na naman sa isang araw na naman ng pagtitinda, no? Maibutag! Sa may madali ko na naman, nandyan po yung ating Oy, kagurana lube. Ang Bangueo family, isang magandang umaga po sa inyo. Sabay kita naman yan, yung Neris Karinderia. Naka-Hard FM din, galanug-lanug ang kanilang monitor. Maibundag! Bigang salamat, yung Jomar Store, tinda ng mga tinapay. Yan, maibundag! Bigang tiway sa inyong pagpaminos. Ay, wag natin kalilimutan. Ang Dunkin' Donuts yan sa may Aurorama. Katapat lang yan sa kabilang kalsada. Talaga naman, naka-Hard FM din. Yan, lakas ng monitor. Centralized ang tunog eh. Sa Carmen Public Market. Magandang morning! Tagang salamat. 8:31 na. Ito muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG J Tagalog Tunes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
3: Magandang umaga sa iyo, Jason. Sweethearts, kung dadaan kayo sa Bulua area highway, okay naman. Maluwag na maluwag ang Bulua area. Diyan papunta Patag, okay naman ang papunta Patag. Maliban nga pagdating talaga dito sa bandang Patag 6 ay nagkaroon ng konting distrust dyan. Diyos, tsaka ang motor. Medyo nagkabanggaan. Kaya may bidak lang kapi dyan. Hanggang sa makalusot naman, pupunta ka naman si Drive, hanggang sa Carmen. Okay naman, maayos naman ang dali ng trapiko. Dito lang sa talaga sa posi ng Jarbora, Baminta. Kaya may bidak lang Bagya. Hanggang sa makatawid ako, pupunta naman dito sa Jarbora, pupunta ng Ugon, napakaluwag. Okay naman, maluwag na maluwag.
1: Ayos, sige, may pasero ka ba sa oras na to?
3: Asa ngayon, wala pa.
1: Alright, sige, makakahanap din yan, maya ng konti lang. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
3: Yan na rin sa sitwasyon, makasada ng akin na ngayon, Tagalog Dudes, para sa HFM, traffic, alamin.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Aras natin ngayon, 33 minutes na magalipas ang alas 8 ng umaga. Oy! Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kaya di na mo ginaanglan nagbarya. Og wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayan. Para balikayan ang scam. Para balikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maong mag-free cash na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang pirming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, the fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. On for a break, babalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
2: Heart 92.7.
4: Nangita

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, looking on 44 minutes after 8 o'clock. That's Baby Dolls for you with
1: Ooh La La.
0: Ay, shoutout muna natin sina ano to? Ang Gatoda Taxi. Dali ha. Ang Hageya Taxi pala. Ayun, Gatoda. Hageya Taxi, Gatoda, Gaisano Taxi. Ah, okay, magkakaiba yata ito. Pwede din natin, Hageya Taxi, Gatoda Taxi, Gaisano Taxi. Ayun. Nakikinig sa atin. Ay, dali ha. Ano ba yan? Deepest condolences sa pamilya ni pamilya Bacalares, Kaubanamo driver. Don rest in peace. Salamat sa panahon na Kaubanamo. Gatoda Gaisano Taxi galing kay Jezreel Corpus. Ayun, no? So, deepest sympathy sa kanilang pamilya. Anyway, magandang umaga rin. Isang good morning lahat ng mga nakikinig sa atin all the way from sa may Bayabas ito. Salamat ng marami sa inyo lahat dyan. Yung sa may banda rin, sa malapit sa dagat, isang good morning. Lagi nyo ng pangalan. Dali. Galunog-lanog daw ang kanilang monitor. Yung bahay na malapit sa dagat. Maraming bahay na malapit sa dagat. Saan banda dun? Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Sana maganda yung mga umaga. Alright, 8:45 na. Yan ang ating oras. Oras na para mabigay naman tayo ng bugas at ng groceries. At dali na, puno tayo ng area kung saan tayo kukuha ng ating winner. Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Driver! Puno tayo sa dropbox sa mga driver. Aha! Oy! Taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay Kitoda Taxi. O Kitoda Taxi. Ang pangalan ng driver ng Kitoda Taxi, Julius Arceo. Julius Arceo ng Kitoda Taxi, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Samantala, yung ating first winner kanina na si Melba Caballero ay taga Bulwa naman. Ha? Congratulations, Melba Caballero ng Bulwa. Nanalo ka rin ng bugas at groceries. Sumayin nyo, ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 8:46. On for another break here. Magbabalik pa tayo. Final minutes ng ating program. Stand by gihapon, mga sweethearts.
2: Heart 92.7. Play!

Siyempre kasama naman ninyo si George at si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program. Maraming salamat po. Don't forget to follow me sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Of course, my name is Jason Steele. Enjoy the rest of your Tuesday, mga sweethearts. Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagdesisyon ng House Prosecution Panel na hindi na ipresenta sa witness stand ang tinatawa ng Civil Service Commission sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang inaprobahan ng impeachment court ang Sampuena para kay Attorney Ariel Ronquillo, Deputy Commissioner ng CSC. Ayon kay Representative Terry Ridon, malaking bahagi ng inaasahang testimonya rin ni Ronquillo ay natalakay na sa testimonya ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang at Ombudsman Record Division Officer in Charge, Attorney Karen Bato. Dahil dito, agad na ipagpapatuloy ng prosecution panel ang presentasyon kay Attorney Gerardo Del Rosario, isang abogado ng Securities and Exchange Commission o SEC. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Welcome to your home every morning, 9 a.m. to 11 a.m. This is Music from the Heart. And George with Dr. Heart is up till 11 o'clock. Kamusta? Maayong buntag. Ngayon Tuesday morning, we're choosing smiles and happiness. Ayan na, sa mga nag-aabang. Uy, waiting. Pero, alam ko ready na rin kayo eh. Ready na kayo maki-join sa ating Question of the Heart. Oo, diba? Oh, eto na, sa mga nag-aabang, mas mahirap nga ba ang magpatawad kaysa makalimot? Alam nyo, mga sweethearts, medyo titimbangin natin ngayong araw na ito. Alin nga ba ang magpatawad o makalimot? Sige, let us know. Throw in all your takes, your opinions, your experiences. Gusto ko yung mag-share tayo, you know, exchange of thoughts. Text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. At ayan na. Sabi sa inyo, hindi talaga ako mag-iisa ngayong umaga.
1: Ayoko nga.
0: Oo, yun na nga. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Kumusta po kayo? Tuesday na ngayon.
0: Tuesday.
1: Ang bilis ng panahon. And alam, September 22 ngayon, ano?
0: Uy, magra-wrap up na pala yung first months.
1: Simula pa lang natin, magra-wrap up na kaagad tayo.
0: Magra-wrap up na, ilang araw na lang. Parang pinapa-overthink ko lang sila. That it's all, the September is almost...
1: Third week na tayo na September. October na, November na, December na. Pasko na naman.
0: Ayan na yung kumakaway-kaway na yung 14th and 13th month dati.
1: Sana all.
0: At ang mga, of course, hinabangan natin Pasko at bagong taon.
1: Ilan days na lang ba bago
0: 94.
1: Magpasko? 94. 94 days na lang.
0: Ito nga, Dr. Heart, yung ating pag-uusapan ngayong umaga.
1: Mahirap nga ba?
0: Oo.
1: Ano ba, alin ba dyan na mas mahirap?
0: Yung magpatawad o yung makalimot.
1: Parang parehas eh.
0: Yun nga eh. Diba? Sabi nga nila, to forgive is to forget.
1: Parang itong magpatawad, ito yung first phase. Ito namang makalimot, ito yung last phase
0: last
1: na, di ba?
0: Phase.
1: It's all about moving on. Parang ganun, di ba? Nako naman. Sige, pabot nyo sa amin ha. Mga alam nyo na yung text lines natin. Sinabi na ni George kanina.
0: Tsaka yung ano, yung Facebook page pala natin. Where our comment, you can comment through our post or message us sa ating messenger, ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. And here's Ipagpatawad Mo, coming right next from VST and Company to bring us the mood. Dito lang, kapit ka lang, samahan kami sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: And we're giving you nothing but the hints. This is 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Kenny Rogers right there. It's you and I. You and I together. George, kasama natin sila siyempre sa ating programang Music from the Heart. And a great Tuesday. Dito po hanggang alas 11 tayo magkakasama, ha?
1: Mm-hmm. Ay, grabe.
0: Ano ba, ate?
1: Ito kasi, Dr. Heart. I know this will be a very, parang different somehow dun sa ating mga previous episodes.
0: Because bakit?
1: Parehong mabigat ang magpatawad at makalimot. Pero, we just wanna hear sa kanila kung alin ba yung mas mahirap. Yung magpatawad o yung makalimot kasi... Sabi nga nila, ewan ko kung this applies to everyone, pero hindi madaling makalimot talaga.
0: Talaga?
1: Yung parang, you can forgive unconsciously, pero hindi mo talaga makakalimutan yung, alam mo yun, yung bigat.
0: Hindi naman siguro dumot ang tawag dyan, ano?
1: Parang ganun. Diba? yung dumot kasi, doon pa yung anger, ano,
0: diba?
1: Revenge. Pero yung makalimutan ko, napatawad na kita, ganyan. Pero pag nakita mo ulit siya, ito talaga yung taong nagbigay sa akin ng sakit sa puso. Mga ganun tipo.
0: Kalimitan daw sa mga mahirap makalimot na mga babae, George. Kaya pag nag-aaway yung mag-jowa, tsaka yung mag-partner, mag-asawa, nababalik-balik, binabalik-balik ng mga babae yung past na. Na okay na sana, tapos na, na-clear na, napag-usapan na, binabalik-balik. Totoo ba yan?
1: Ay, alam mo, Dr. Heart, may mga bagay kasi na, kunwari nakakapag-trigger dun sa aming
0: kunwari lang, emotional. Okay na kayo, pero hindi pala, ganun.
1: Dun sa aming emotional stress na, kunwari, this was 2 years ago, pero... Hindi naman exactly, pero merong resemblance na naulit muli yung ganung situation. Parang maalala namin, ito yung naranasan ko sa'yo, naranasan ko nung tayo pa.
0: Kaya binabalik niyo uli. Ay, nako.
1: Eh kasi, andun pa yung sting.
0: Paulit-ulit yarn.
1: Eh kasi kayo, paulit-ulit din kayo eh. Ginagawa niyo din paulit-ulit.
0: Gabi naman
1: eh.
0: Si 1120, makariak ko. Sabi niyo, mauba. Ang bigis mo naman makariak. Good morning. Oy, advance happy birthday nga pala kay Bianca Man.
1: Good morning and advance. Oh, ka-Virgo ko pala, ka-birthman ko.
0: Saan kaya kainan? Invited kaya kami.
1: Bekeneman.
0: Eto, tignan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin, George. Sama tayo mag-start dyan. Okay, dami ha. Ay, si Demso Robles, nakikinig lagi to. Every day, at halos buong araw nakikinig dyan po sa may Maramag Bukidnon. Mayong buntag.
1: Ay, eto talaga, gusto ko to. Sabi ni 6076. Sabi niya, good morning, Dr. Heart and George. This is my take po for the question of the heart. Yes, totoo na mas mahirap magpatawad kaysa makalimot. Kasi yung paglimot minsan, nangyayari naturally eh. Habang lumilipas yung panahon, pero yung pagpapatawad, choice talaga siya. Yung choice na kailangan mong piliin na bitawan yung sakit. Yung galit, pati yung mga bakit, na paulit-ulit mong tinatanong sa sarili mo. And for me, forgiving someone doesn't mean na okay lang yung ginawa nila or kailangan mong ibalik yung trust mo sa kanila. Sometimes you forgive not because they deserved it, but because you deserve peace. Mahirap siya pero darating yung point na mapapagod ka rin dahil apakasakit na. Ika nga nila mas okay na rin yung you forgive and forget. Hindi para sa taong nanakit sa'yo, kundi para sa ikakabuti ng buhay mo at para makapag-move forward ka ng hindi dala-dala yung bigat ng nakaraan. Kasi at the end of the day, deserve din natin na maging masaya at magkaroon ng peace. And maybe forgiveness is not about forgetting what happened, but learning to remember it without letting it hurt you the same way anymore. Gusto ko yun.
0: Talaga.
1: Ang mamahal.
0: Actually, nagkakaroon ka ng ano eh. Pag hindi ka marunong magpatawad at hindi ka marunong lumimot, you always have that baggage within you. Yes. Diba? Dala-dala mo yan. kahit saan. Even though nakaka-apekto yan, ha? Even though you're into a new relationship with another someone, medyo hindi nawawala sa'yo. Alam mo, parang nagkakaroon ka na ng doubts dito sa bago, di ba? Unless na unless na ma-release mo lahat yung
1: galing.
0: Yung mga daladala mo. Daladala mo lahat yan.
1: Gusto ko yung punto niya na gawin mo to para sa sarili mo, hindi dahil para sa kanila.
0: Correct.
1: Oh, diba? Para makapag-move forward ka, na hindi daladala yung bigat.
0: Salamat 6076 for sharing your thoughts and your take dun sa ating question of the heart. Ito naman mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. George. Sabi niya ba na madali lang naman na magpatawad kaysa makalimot dahil tayo ay tao lamang. Subalit ang paglimot ng isang pangyayari o mga nangyari sa iyong sa iyo ay mahirap, lalo kung ito ay nagdulot ng matinding sakit sa iyong buhay. Dahil ang sugat sa nakaraan, mananatili na ito sa iyong isipan. Ayan, pa-shoutout na lang daw sa Tanogan at Langga family. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon from Altans ng Kugma. Thank you for listening.
1: Ito naman from 3906. Shoutout natin ang mga taga CDO Papel Republic at sa kanilang mga suki na GBA, Gins, Burberry's, Diamond Hand, kay Ma'am Armelita Corteros, GAG, kay Guchella, Avid, kay Ma'am Virgie, o sa uban na mga suki na customers, pati po sa Marvis. Thank you.
0: Asya, keep your messages coming. Yung ating question of the heart, yan po yung pinag-uusapan natin ngayon. Mas mahirap nga ba ang magpatawad kesa sa makalimot? Ha? Pabot nyo sa amin ang inyong thoughts, inyong take dun sa ating question of the heart sa ating text lines. The 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Ako kayo'y online, ako, go ahead and visit, follow, like, and share Heart FM 92.7-Kagayan de Oro City.
0: 9:37 is our time. We'll be pausing for a break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
16: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 948. Ang hirap makalimot. Tulungan nyo nga ako. Tulungan mo nga akong kalimutan ka. Kalimutan yung mga masasayang alaala. Kalimutan yung mga pangako natin na... Tawag-tawa sila. Oo, help me to forget. Yan ang ating pinag-uusapan ngayong umaga. Welcome, welcome sa mga kaka-tune in lang. This is Music from the Heart with George and Dr. Heart till 11 o'clock. Mas mahirap nga bang magpatawad kaysa makalimot?
1: Help me.
0: Well, it's... Para sa akin, it's a give and take and win-win situation. Pero depende yun eh. Oh, sige, pag-usapan natin ito mga comments ninyo sa ating Facebook page. Ang dami ha. Sabi ni Ate Marifel, Dikito Ahes. Para sa akin po, hindi naman mahirap magpatawad. Ewan ko lang sa sarili ko po. Bakit ang bilis kong magpatawad? Siguro iniisip ko na si God nga nag-sacrifice na magpapako sa krus para lang masave tayo yung makasalanan. I forgive not because the other person deserves your forgiveness, but because you deserve peace too. Sometimes letting go isn't about excusing what happened. It's about choosing not to carry the pain with you anymore. Thank you so much. Maraming salamat, ate. Thank you, Ate Marifel, ha? Gusto ko yun. Good morning, Heart FM. From Judy Ann Mando Mara Carido. Para sa akin, madali magpatawad, pero talagang mahirap makalimot. Dahil kahit napatawad mo na ang isang tao, pero paulit-ulit mo pa rin na naalala ang kanyang nagawang kamalian. Pero para magkaroon ng peace of mind, focus na lang sa mga pagbabawi at efforts niya. Yun lang po. Ayan, good morning, good morning. Thank you. Sige, lahat ng mga gustong magdagdag ng kanilang thoughts and share with us. Sige, yung mga experiences, yung mga tipong ganun. Oh, just... text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, hala, online ka ba? Follow, like, and share, comment, at mag-message sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City, 9:51 onto the second hour. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Pagdilat ng mata, ikay hindi lang alaala.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:34. Dating tayo kasi mahirap ibalik eh, hindi ko makalimutan at hindi ko kayang mapatawad ang nangyari. Ay, yan ang ating topic, yan ang ating pinag-uusapan.
2: Mahinit. Bakit? Ano na ba tayo ngayon?
1: Dating tayo. Dating tayo na daw eh. Maraming nakaka-relate sa ating question of the heart, Dr. Heart. Maraming nag-share.
2: Hey, si ano, nakikinig ngayon si Sir Bernie de Atras.
1: Good siyempre. Morning,
2: sa lahat din po ng staff ng City Mayor's Office. Good morning. Yung mga babae daw, historian. Ito pa yung kanina eh, hindi ko lang nabasa.
1: Ano daw? Ano
2: kaya binabalik-balik daw yung ano. Hindi nakakalimutan yung mga past na mga grudges. Kasi historian. Ang dami ko natututunan dito kay Sir Bernie talaga.
1: Kami ang pinakamagaling na historian sa buong mundo.
2: Oo nga.
1: Oy. Naku, kayo din ang ano eh. Eh kasi nga, binabalik-balik niyo yung kasalanan.
2: Hindi ha.
1: Minsan kasi, magaling, ibig sabihin lang nun, Dr. Heart, maganda ang memory ng mga babae.
2: Talaga. Talaga oo, lang, ha?
1: Oo. Alam mo ba, may date pa, may oras pa yan, may timestamp pa yan talaga. Oo. Noong October, ganito, ganitong oras. Di ba, sabi mo? Oo. Nasaan ka noong mga panahon?
2: Di ba talaga hindi nakakalimutan? Bakit kaya?
1: May kasi ibig sabihin lang noon, hindi na pag-usapan at hindi nabigyan ng closure.
2: Pero minsan nagkakaroon na ng closure eh. Talagang okay na sana eh. Kaya lang, yun nga, nare-recall.
1: Wala. Basta wag yun lang ano, wag yun lang, ang tawag doon, i-trigger. May mga triggers kasi yan, kaya nabalik-balik yan.
2: Ayan. Sige, tingnan nga natin ano mga reaction ng sweethearts natin. Naz Estiliore, sabi niya, hi daw, shout out sa mga taga Quezon Bukidnon na pirmig yun na minaw, ha? Diyan po sa kanilang karinderya. Karinderya ni Sopas.
1: Ay, ay, sarap naman yan. Sabi ni Gal Banaa, good morning. Hello to my Packard members. Mas mahirap nga ba magpatawad kaysa makalimot? Walang mahirap sa lahat. Kung ano talagang totoong maramdaman mo, yun ang pinakamahirap.
2: Ayun. Wala naman kay Judy Ann Mandomara Carido. Good morning. Sabi niya, para sa akin, madaling magpatawad pero talagang mahirap ang makalimot. Dahil kahit napatawad mo na ang isang tao, pero paulit-ulit mo pa rin na naaalala ang kanyang nagawang kamalian. Pero para magkaroon daw ng peace of mind, focus na lang sa mga pagbabawi at efforts niya. Oh, yan, yun lang po. O diba, pag bumabawi naman yung tao, bakit hindi mo naman bigyan ng chance? Diba?
1: O kung sincere naman. Genuine. Ito si Sonia Bacaro, okay lang magpatawad kahit hindi makalimot, still moving forward.
2: Aha, yan. Iba din yun, ano? Basta napatawad mo na, di ba? Okay lang yun. Mula naman kay Mary Vic Tawi, sabi niya, mas mahirap magpatawad lalo na hindi ikaw ang may kasalanan. Wala kang ginawang masama tapos ikaw pa ang magpatawad. Kaya mas okay pa kalimutan na lang ang lahat-lahat.
1: Alam mo, may nakikita ko ano eh, ideology dun sa sinabi niya ni Marivy. Kasi di ba parang it's better to give than to receive. So, mas better na ikaw yung magpatawad kaysa ikaw yung hihingi ng tawad.
2: Ay, ganun.
1: O, kasi alam mong mas kaya ng puso mo ang umintindi at na magbigay ng forgiveness at pardon doon sa tao.
2: Ayun. Diba? Mas okay daw yun na ikaw yung nagbibigay ng forgiveness. No? Kaysa ikaw yung humihingi. Ganun ba? Bakit kaya yan?
1: It's a give and take situation din eh. Kasi may natutunan ka sa sitwasyon at naramdaman mo din yung ay, ganito pala kalaki ang puso ko.
2: Aha.
1: Kaya ko pala to.
2: Diba? Ay, Nako. Ito naman mula kay, sabi ko, kay Rai. Rai yata ito, sa Belino. Okay? Nakita kong Tisha's Eatery. Good morning sa inyo lahat dyan, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ha? Lalong-lalo na dyan po sa may Tisha's Eatery. And hi na rin daw kay Mr. Ryder. Para kay Rai, mas mahirap makalimot kaysa magpatawad. Madaling magpatawad o anong tawag niyan? Magpatawad ang pagkakasala. Madaling siguro mapatawad ang pagkakasala. Tawhanon ang pagpasaylo. Balaanon. Pero kanang limtanon, murag lisod ispilingon ang iyang pagkatao. Ayan. Sa lakto daw ng pagkasulti, na amnesia na siya sa iyang mga atraso sa isig katao. Ayan. Talaga naman. Nahirap makalimot.
1: Diba? Gusto ko yung sinabi niya eh. Heaven knows. Ayan. Alam nang nasa taas ko ano ang nasa puso mo. Diba? Joshua Pipito Mijares, madali lang magpatawad pero ang hirap makalimot sa inyong pinagsamahan. Uy, okay din yun ah. Good morning, Leila Naluan Raz. Si Glenda Taalim naman, sabi niya, both.
2: Uh-huh.
1: Oh, si Dar Durango, murag rajapon, nagwala ko nagdumot, pero dili jud ko kalimot.
2: Uh-huh.
1: Oh, maganda yun, at least hindi mo siya carry.
2: Eh, sabi ko kanina, ano ba yan, dumot na ba yan?
1: Oh. yung dumot kasi, or your grudge,
2: uh-huh.
1: Andun pa rin
2: eh. Parang ano, nagtatanim ka na ng galit niyan eh, di ba? Hindi lang yung naaalala mo yung ginawa, pero may sabay na galit na rin.
1: Yes.
2: Parang iba na rin yan. Ibang usapan na yan. Sabi ni 1120, sabi, sakto yung ka, George. Ano kaya, saan kaya naging sakto si George dito?
1: O, di ba? Sabi sa inyo eh.
2: Ano yung sakto na yan? Yung ano? Parang sabi mo yata kanina, yung mga lalaki din kasi laging binabalik-balik yung mga kasalanan. Ako naman ah! Hindi naman ako naniniwala sa ganun.
1: Kasi, kaya nga tinatawag na mag-partner. Kasi, you know, meron na tayong tawag nito, may naturally na in-instill na sa atin. Kaya tayo may partner to complement that.
2: Ay.
1: So kung ikaw marunong magpatawad, so siya din, patatawarin ka din niya. Because he or she, nakikita niyo yan both ways sa inyong dalawa. Parang pickleball lang yan.
2: Ay, talaga. Alam mo, pag ikaw ay nagpatawad, George.
1: Yes.
2: Bawasan mo lang ng letter D. Diba ang saya-saya nyo?
1: Correct.
2: Magpapatawa.
1: Oh, gusto ko yun.
2: Diba?
1: Oo, ganun lang ang buhay. Huwag na nating i-komplikado.
2: Diba?
1: Alam nga naman, dadalhin mo yan. Hanggang sa iyong pagkasag sa, you know, God forbid. Pero pag sumakabilang buhay ka, tatanungin ka, ang bigat mo.
2: Oo, parang ang bigat-bigat.
1: May dala kang burden.
2: Naman sana. Sige, keep your messages coming. Do text us dun sa ating mga text line 0917-1579-927 and at 0961-892-4927. Maya-maya ng konti, dun na kami sa text line magbabasa kasi pero meron pa rin sa ating mga messages.
1: Meron
2: no?
1: Pa.
2: Sige. Oras natin 9:42. Maghanap buhay muna kami ni George. Kailangan namin maghanap buhay.
1: Yes.
2: We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami right here on 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart. Cool.
3: Heart 92.7.

0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
5: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: ha? Sabi niya, nilikha ng buong may kapal.
1: Oo, tama.
0: Oo.
1: Ano ba? Ito ba? Meron pang dugtong yan.
0: Aha. Uh-huh.
1: Ngunit, uh-huh, at ako pala'y naging isang hangal.
0: Aha. Uh-huh.
1: Nagahangad.
0: Nang isang katulad mo. Oh, diba?
1: Nababasa po yan.
0: Oo, nababasa yan. Yung sinasabi niya na, na magdulot ng tuwa o magsabog ng luha, abay nasusulat din yan, kapatid.
1: Meron tayong audience dito. Oh,
0: nasa ika-apat na talata yan na sinulat pa rin ng Aegis. At ito ang iyong tandaan.
1: Ako ay masyadong nasaktan. Pag-ibig.
0: Pag-ibig.
1: Magdudulot.
0: Ano? Ha? Pag-ibig.
1: At pagsuyo.
0: Oh, pag-ibig at pagsuyo. Nagdudulot ng tuwa.
1: Meron talagang connection nito. Oh. Ano?
0: Ah. Oh. Helen.
1: Na kahit nasa luha.
0: Sa luha. Nagsasabog nga ng luha.
1: Ayan. Ay, mababayaran mo.
0: Oh.
1: Nababasa po yan.
0: Nasusulat yan. Tres at kwatro talata ng Aegis.
1: Maraming salamat sa mga...
0: Oh, Altans, okay na ba sa'yo yung sagot ko?
1: Lahat talaga, ano?
0: Oras natin, 2 minuto ha, bago sumapit ang alas 11 ng tangali. Eto muna, mamigay muna tayo pa premyo. U-buds dito, tonto.
1: Meron nga tayong para audience. Sang, oh.
0: Para siyang nashock. Oras na, para sa ating The Price is Rise Overload.
1: Ito yung ano, first member ng
0: ating. Yung aking mga katribo na dito. Okay, paikot tayong ruleta, George, kung saan magagaling. Naka talaga, sinusubukan niyo ako eh.
1: Tonto ka to si Altans ngayon.
0: Oo. Oh. Sakto, Altans, yung mga sagot ko, ha? Nababasa yan.
1: Nababasa
0: nasusulat yan.
1: No.
0: Alright, tumigil sa...
1: Numbered barangay tayo.
0: Numbered barangay. Alright, bunod tayo mula sa ating drop box ng numbered barangay.
1: At ikaw nga yung maswerte nating winner mula sa Barangay 17.
0: Barangay 17!
1: Hoy, congratulations, Christine Paka.
0: Ayan. Christine Paka! Paka-paka, gano'n ba?
1: Correct. Oo, oh, yung blessing.
0: Congratulations sa'yo, ha? Ng Barangay 17, Cagayan de Oro City. Dali na, claim mo na yung papremyo mo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Momento Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay ating po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George. Final set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng Heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. James Arthur, Say You Won't Let Go. Huwag mo naman ako iwan.
1: Diba? Invita ko. Nag-sorry na nga ni.
0: Sorry na nga. Ano lang siguro, kailangan lang pag-usapan yung mga bagay na yan. Yes. Diba? Na huwag naman sana humantong ka agad dun sa ayaw natin na mangyari.
1: Yes.
0: Na yun na nga. End of relationship. Letting go someone. Diba? Ano tawag nun? End of?
1: End of relationship. End of friendship. Lahat na ng end.
0: Friendship over.
1: Friendship over.
0: Diba? Ayan. Uyab over.
1: Bulag now.
0: Yeah.
1: Balik later.
0: Hilak later.
1: Hilak later. I said I
0: already know. Ah, diba? Mahirap, mahirap. Sa akin, yung sinasabi natin na yung pagpapatawad, eh, depende din naman sa level at sa degree ng sakit na nararamdaman mo.
1: Yes.
0: Dulot nga ng ginawa ng other party or other person dun sa buhay mo. No, not necessarily na jowa mo or partner mo.
1: Yes.
0: Even friends,
1: yes.
0: Diba? Magmasakit, pag sobrang sakit, family, ganun. Pag sobrang sakit, syempre, parang ang hirap magpatawad. Pero, nakakagaan sa ating damdamin, puso't damdamin, at ganun din sa ating sarili kung ikaw ay marunong magpatawad.
1: At sa, eto, sa panahon ngayon, wala kang no choice kundi talaga magpatawad eh.
0: Yeah.
1: Kasi kapag the more na ikikerry mo siya, lalo na sa panahon ngayon na busy, napakabilis ng panahon, na pag-iiwanan ka. So,
0: ano yun siya? Part ng moving on.
1: Moving diba? On. Tsaka healing mo sa sarili mo.
0: Yun.
1: Oh.
0: If you really do love yourself,
1: yes,
0: then magpatawad ka.
1: Correct.
0: Kasi para sa'yo din yun.
1: Oo. Oh, oh. Pero para sa akin, to forgive is really not to forget. But forgiveness is essential para sa peace of mind.
0: Galing na. Essential na yun. Essential talaga.
1: Spell.
0: Parang esensya.
1: Oh, esensya. Ah? Ayun na nga.
0: Ay, naku.
1: Okay.
0: O siya, tayo magpapaalam na to. Meron pa ba? Meron pang mga nabitin na mga greetings. Ayan. Good morning. Listening from Quezon, Bukidnon. Assessor's Office. Ay! Kumusta bang pag-assess natin dyan? Kumusta kayong lahat dyan, ha?
1: Ayan. Si Ma'am Ninet Leonardo.
0: Ay,
1: good morning, Ma'am Ninet.
0: Siyempre, speaking of Bukidnon, Gabby, SFB, MPC, hi po sa inyong lahat.
1: Good morning.
0: Maraming salamat for always listening to us.
1: Si Kuya Efren, Sir Efren Wayan, ha? Happy Tuesday po. Thank you dyan sa My City Homes, Mananang Opol.
0: Ayan. Si Mami Marilyn Gonzalez, hi to you. Pa-shoutout sa mga MCH Angels na laging naka-Heart FM. Hi kina Doc Norma Romarate, kay Josephine Guinyares, and also to Lota Alsola, Loida Lamparero. And hi na rin kay Carrie Hunaide at Leiden Valdehueza. Most specially to Amy Balumadres at si Mayor Miles na gusto na daw umuwi dito. Saan ba ito sila? Gusto na
1: umuwi na CBO. Kamigin sila ngayon eh.
0: Ay, talaga. Sana.
1: Ingat.
0: And thank you, Doggy and Pretty Gems. Talaga, gems ko na ngayon, ha?
1: Naging gems.
0: Yeah. Love you too, Mami. Maraming salamat.
1: Love you too. Thank you, Mami Marilyn. Ito si Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming. Itong kanyang thought, ha? Oo, mas mahirap ang magpatawad kaysa makalimot. Oo, ang paglimot ay minsan kusang nangyayari habang lumilipas ang panahon. Pero ang pagpapatawad ay isang desisyon. Kailangan mong tanggapin ang sakit, bitawan ang galit, at piling wag nang gumanti kahit hindi nabura ang mga pangyayari. At tandaan na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan mong kalimutan o muling pagkatiwalaan ng taong nanakit sa'yo. Maaari mong patawarin ang isang tao habang pinipili pa rin magtakda ng hangganan. Shout out sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash dyan sa may Bara Makabalan. Thank you. Maraming salamat, Ate Gigi.
0: Alright. Ayan, wala na tayong oras. Sobra-sobra na. Lumagpas na tayo. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages dun sa ating question of the heart. Nagpahayag ng kanilang mga reaction at ganun din ang kanilang POVs hinggil sa ating pinag-usapan ngayong araw na ito. George, babalik ka mamaya.
1: Mamaya, dear heart, alauna hanggang alas tres, we'll resume all the love songs na paborito ninyo.
0: Talaga naman. Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 7 down till 1 o'clock in the afternoon. Sa Pangaba, dito lamang yan sa inyong Heart FM. Magpapaalam na po kami. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: And manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

11:22, oras natin, sweethearts. And this is Heart FM 92.7 Cagayan, the oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Sayawan muna tayo dito sa ating programang Heartbeat. Siyempre, sama-sama tayo hanggang alauna ha. Enjoying our lunchtime with great music. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:36 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Tuesday, everyone. At saka 22 po ng September 2026. At of course, before tayo magpadayon, ha, batiin natin ng happy, happy birthday yung mga may birthday ngayon. Ang pangalan ng kapatid mo, George, si Seth. Happy, happy birthday to you, Seth. And may you have many more birthdays to come. At saka yung mga September babies natin, ha. Sila yung mga, ano ba, mga itsuraan. Happy, happy birthday sa inyo. And happy, happy listening po sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Andyan po sa may Kamigin, si Lola Amy Balumadres, and of course, si Miles. Miles, dyan ka na ba forever? Oh, huwag binuotan ka diya, Miles, ha. Hi din sa ating mga sweethearts sa may Kamamanan, Roxanne Mancha, kay Wilma Osorno, Lorimer Sakala, and also kay Marilyn Gonzalez. Mommy Marilyn, good morning to you. And sa lahat ng mga nasa BBQ natin ngayon, ha, yung mga kumakain ngayon dyan. BBQ family natin, shoutout po sa inyong lahat. Kay Sir Efren Owayan, kay Mommy Gemma Popos ng Zone 10 Upper Carmen, good morning to all of you. Siyempre, ang ating mga drivers natin, good morning, Orozco, Pabama, ano ba yun, yung mga Donsal buses natin, at saka yung mga taxi drivers natin, good morning po sa inyong lahat. Batiin din natin yung mga delivery truck at saka mga van drivers natin. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Okay, magpakilala kayo sa akin. Ito po, ha, dito niyo ipadala yung mga pa-shoutout niyo, ha. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Diba? Ang daling memorize yan. Oh, sige, start sending those messages and I'll read it back to you later. Alright, 11:39 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa programa nating Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 11:51 ang oras natin, sweethearts. That was Kingston, or Sean Kingston, with Fire Burning. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, pag-check yung mga niluluto nyo dyan, ha? Baka nasunog na yan.
1: Kingston!
0: O kahit hindi Marso, yung Fire Prevention Month, dapat igmat, igmat na perminti, ha? O, shoutout nga pala sa ating mga BFP, ating mga firemen dyan sa may Makabalan Fire Station. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At dito naman sa may bandang NHA, yung fire station dyan. Happy, happy listening sa inyo. At saka dito sa may Kogon, ha? Shoutout po sa inyong lahat. Sir Efren Huayan, eto na, napaka-countdown na muli. 94 days to go daw before Christmas. Maraming maraming salamat, ha? Parang Santa Claus na to. Sir Efren, shout out to you, Sir Efren, ha? And hi din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Ramunal Drive. O ano ba ito? Yung Bagalanon family of MV Ramunal Drive CDO. Happy, happy listening po sa inyo. And shout out doon sa kanyang husband na nagluto. Yung station na mong background everyday. Ako, maraming maraming salamat, ha? Ako, lalong sasarap yung luto nyo dyan, ha? Oh, shout out once again sa inyo. And hi din sa ating mga sweethearts. Yung mga sweethearts natin dyan sa may Opol. Dito din sa may Baro Opol. Shout out po sa inyong lahat. Kay Talal Makadato of MCDT Taxi. Tama ba, Brother Talal? Happy, happy listening po sa inyo. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Zone 8 Carmen sa Santa Cruz Village. Happy, happy listening sa Tisha Eatery. Pabati daw sa lahat ng mga staff ng JR Bora Hospital. Ako, for sure, dyan sila kumakain, ha. Happy, happy listening po sa inyo at saka sa iyo, Mr. Ryder. Next naman! Good morning din kay Mommy Lynn Gales and Sir Nicholas Gales, Gales family. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:53 ang oras natin. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang publiko dahil sa patuloy na haze na nagdudulot ng pagbaba ng kalidad ng hangin sa lungsod. Hinikayat ang mga residente, lalo na ang mga kabilang sa sensitibong grupo, na limitahan muna ang paglabas ng bahay. Pinapayuhan din na panatilihing nakasara ang mga pinto at bintana at gumamit ng N95 mask kung kinakailangang lumabas. Kabilang sa mga sintomas na maaring maranasan ang pag-ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at paglala ng asma. Kung makakaranas ng malubhang sintomas o emergency, maring tumawag sa 911 o agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:17 ang oras natin, sweethearts. Welcome po sa second hour ng ating programang Heartbeat. Syempre Tuesday po ngayon. Nako, ang dami pong nagpagasolina kagabi, ha. Oh, feel na natin yung mahal ng gasolina. Nako, for sure. Baka bibili na lang tayo nito ng mga e-cars. Nasa naman. Problema lang yung sumpera, di ba? Kung ano yung bibili natin. Anyway, happy, happy listening, ha? Sa Shell Station, dyan po sa may NHA Kauswaga. Naglanog-lanog, perminti ang Heart FM diya. And Mr. and Mrs. Bahar of Makabalan, shoutout po sa inyong lahat, ha? And batiin na din natin si Beth. Oh, silingal na kayo na sa diya, ha? Sa may puntod. Good morning to you, Beth. And also kay Sarah of Upper Nazareth. Kumusta po yung tindahan mo, Sarah? Pwede bang bibili dyan? Tsaka utang na rin. Shoutout sa imo, Sarah, ha? Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan sa may Tambo, Makasandig, ha? Naglanog-lanog daw. Maraming salamat din kay Irene. Di ba mga kaibigan na... Magkaibigan tong tatlo, ha? Oh, happy, happy listening sa inyo. Hi na din po sa ating sweethearts dyan sa may Promised Land, Makasandig. Araw-araw din yan ng Arabella Pastries. Good morning! Oy, magandang tanghali na pala, ha? Arabella Pastries dyan po sa may Ipunan. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon na kumakain dyan sa may Scarlett Nicole Eatery, sa may Pantag, at saka kay Ate Charito and Kuya Lito. Happy, happy listening sa inyo, ha? 12:19 ang oras natin, sweethearts. Enjoy lang mo sa inyong paniood to dia, ha? Kung bahala sa music. Of course, ito pong programa nating Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 12:33 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre kasama si Harvey Stone dito lang sa Heart FM 92.7 CDO and 93.7 Heart FM Bukidnon. Shoutout sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig dyan po sa may Maramag, ha. Sa lahat ng mga kumakain dyan, ano ba yung mga trabaho natin? Mapa tricycle driver, yung mga driver din ng book tram ko, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At maraming salamat. Kasama nyo kami sa inyong biyahe araw-araw, ha. Shoutout din sa nagpihit ng radyo. Of course, walang iba kundi yung pao nila, ha. Tsaka yung driver lang yung dahilan dyan bakit naka-Heart FM sila. Nako, maraming salamat sa inyo, ha. At tsaka, don't worry, pagbutihin pa namin, lalo pa namin pagandahin yung mga programa natin dito sa Heart FM, ha. Hi din sa ating mga sweethearts ngayon. At happy birthday once again, ha, dun sa apo po ni Lola Amy Balomadres dyan po sa may Camigan. Happy birthday to you, baby girl. At saka sa mga sweethearts natin na nakikinig, mayong kautuhon daw, ha. Maalimuot nga kautuhon sa inyo din, ha. Oy, grabe. Pumasok ka sa may aircon para at least wala'y alimuot, di ba? O, salamat tayo. At least hindi masyadong mainit ngayon. O, pag ganitong mga panahon, ang sarap magpupunta doon sa beach. O, at least diba, magpabugnaw gamay. Right? Happy listening din sa ating mga Robinson Boys, si Douglas, at saka sa mga Norman Transco Taxi. Happy listening po sa inyo. Alta Dua, ating Team Showbiz Borlasoy, ang Gatoda, Iputada. Ako, ang ating mga puting taxi drivers, happy listening po sa inyo. At isali na rin natin yung Green GSM. Ang dami na nilang nakikinig dito sa atin, ha. Smile naman dyan! Grabe. Ito yung maganda sa kanila kasi hindi na sila pumila kagabi dun sa mga gasolina. Alam na natin yan. Anyway, oras natin 12:35. Bago'y magbabalik pa with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, kabaludyo ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karun. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad, para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Labuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
2: The price is rice. Overload.
8: Overload. Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin.
7: The price is rice. Overload.
2: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is rice. Overload.
2: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
7: Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with Heartbeats.
11: Heartbeats
10: on Heart 92.7.

12:48 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shoutout kay Marifel. Grabe yung pakno kayong ano man na. Ay, good thing ha, pasalamat ka at least nabayaran mo yung mga bills mo. Oh, di tulad ng iba dyan, hindi pa nakabayad ng bills. Isa na ako noon. Oh, di ba? Tamang budget lang tayo ha. And hi once again kay Ate Charito, kay Ate Cha, and also kay Kuya Tolitz. Hi din kay Chacha. And ikaw pala itong nag-message, Ate Cha, ha? Get well soon! Uminom ng maraming tubig at saka mag-antihistamine. Oh, nag-inom na nagtambal si Ate Cha, di ha? At saka tamang pahinga lang, ha? Oh, yan talaga. Kami sa bahay, halos kami lahat. Oh, nilalagnat na. Pero at least eto, tuloy pa rin ng buhay ng amahan. Happy listening kay Bing Lugs of Gauswagan City. Happy 21st birthday daw sa kanyang anak ha. At saka ano to, belated birthday 3rd year sa BSED sa may CU Capital University ha. Uy, happy birthday ha. And hi na din sa mekaniko si Adrian, also kay Raul. Shoutout po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Taguloan ha. Ang ating mga kabanday boys, shoutout po sa inyo. And of course, pinakagwapo nila diya si Yuri. Eto na! Mimigay na tayo ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Eto na! Ikot na ang ating roleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. Sino kaya? At dito tayo huminto sa may Barangay Bulua. Bunot na tayo dito ha. Winner natin from Barangay Bulua. Eto, congratulations si Roger Claritan. Roger Claritan ng Barangay Bulua. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po. Magdali ha, pakikuha sa imong premyo diri sa atong stasyon. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Alas 12:51 na, mag-alauna na. Nako, late na ka ha. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. First, 92.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. We have a minute to go before hitting 1 o'clock. And batiin natin si Mommy Marilyn ha, at saka pa-shoutout siya sa mga yung mga sweethearts natin sa may Dunkin' Donuts, sa may Aurorama Carmen ha. Hi kay Michelle Amplayo de, sa may Lady Bag Laundry. Si Junaline, yung sa Duncan, ha, sa may Aurorama Carmen. Happy listening sa imo. And also, hi kay Lita Fabella sa may Chavez Compound. And also kay Jocelyn Taladro sa Wash and Go Coins Laundry Shop sa may Yakal Street, Carmen. Nako, timing. Ang dami kong labahin. Baka meron tayong discount dyan. Happy listening once again sa inyo. Maraming salamat ha. At saka, magbabalik na si George para po sa programa niyang Dear Heart. Ako, samahan niyo siya hanggang alas 3. At ako, magbabalik ako later ha at 7 o'clock para po sa programa nating Heartlines. Ako, please tumawag kayo mamaya para at least enjoy yung dinner time natin mamaya ha. 7 to 9 o'clock. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: 92.7.
0: Heart Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. That was the one and the only Tony Gonzaga with Catch Me I'm Falling. Sana nga no, na kapag nahulog tayo, may sasalo sa atin. Ay? Malaking kahigan yun. Kung walang sasalo sa'yo, naku, nadapa ka pa naman dyan sa gilid. Anyways, up till 3 o'clock po yung ating programa. Dito po. Welcome po, welcome. Welcome to Dear Heart. Sa medyo nagbabadyang may pag-ulan na Tuesday afternoon. Oo, sana hindi. Sana naman. Anyways, eto muna. Batiin ko lang yung mga sweethearts natin na lagi nakikinig. Ayan, dito po kay 2745. Good afternoon. Welcome, welcome. Oh, mga taga Santa Cruz Village Zone 8. Carmen, shout out sa mga staff ng JR Bora Hospital. Sa Tisha Eatery, hi daw sa'yo, oh, Mr. Ryder. Chances are, sige. Try ko i-play yan, ha? Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. At hello, Rai. Kamusta ka? Si Sir Efren Waya naman, nakikinig sa atin. Happy Tuesday. Salamat daw, sabi ni Nanay Siding. You're welcome. Thank you, Sir Efren. At ang Wayan family at kay Nanay Siding. Maraming salamat. Let's fall in love further. And yeah, a little bit of, you know, exchange of kamustahan. Oh, you text me, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, follow, like, and share, and message me sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:33 ang ating oras. Magbabalik ako. Siyempre, with the music coming from Chris Walker and many more, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us
6: The number one.
7: Number one.
8: Number one.
7: Number one.
6: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 151, the ghost of you still lingers, and the memories we had still in my head and heart. Pinalalapa ng love songs ni George. Remembering someone today, I know. Wonderful afternoon sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo sulok ng buong mundo. Hi din sa mga nakikinig sa atin sa ating online application ng Heart FM Philippines. Thank you sa inyong laging pakikinig. At mga sweethearts, I got some messages here. Gotta say hi to them, okay? Hi to Sir Dwight O'Gill ng Zone 6 Bonbon, Cagayan de Oro City. 1978, sa mekaniko na si Adrian at si Sir Raul. Ayan, magandang hapon. Thank you. Maraming salamat ha, 1978. Mami Bing Logs of Kauswagan. Happy afternoon, 1390. Oh, sige. You got some messages for me? Well, text me now, 0917-1579-927. At 0961-8924927. Dali na at mag-message na din sa Facebook page natin. Like, follow, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City, 152. Let's go on to my final set for the first hour. And moving on to the second set. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matang-adlaw o banan sa maligam-gam na tubig makatabak sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa skinsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Be

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:20 ang ating oras. Second hour ng ating programang Dear Heart ngayong nako. Lagadulong gid siya no, galandong talaga. Oh, dito po sa ating Heart FM, yung mga sweethearts natin na nag-aabang ng mga love songs at magpaparelax, nako, dito lang kayo ha. And titingnan natin, bakit nga ba ganito ang ating weather sa labas? Mahirap na, George, mas mabuti nang ready tayo, di ba? And alam ko may mga lakad pa din kayo mamaya. Siyempre, kukuha ng mga anak, magsusundo. Anyways, as what we see here, dito sa ating local weather bureau, localized thunderstorms. So, hindi natin, sabi nga, dili magkumpiyansa. Diba? Hi sa mga sweethearts natin, 1419. Shoutout naman po, Joyed family, Navarro family, Antiponan family. Shoutout din kay Chai Selgas, Daniel Simacon. Thank you po. Maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig. Hi kay Sir Dwight Umagil. Ayan, pasali. Oo naman, sige, we'll take note of this ha. Continue to shower me with your sweethearts, shout out at anyong mga request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Kabala ko galabad pang ulo gamay dahil sa taas din ng presyo ng gasolina. Nako, grabing increase. Pero let's chill dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Tell me. Pakisabi nga. Sabihin mo nga, ano bang problema? There was a hit from Side A, and that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maying hapon sa mga naginukto. Maying hapon sa mga gaduka. Ay, oh, nakaka-relax nga yung mga love songs. Ganyan lang. No? Ganyan lang tayo. Dahil nga naman sa laki na itinaas ng presyo ng gasolina. Ay, nako. Ay, noktok sa tagtaman. Eh, and also, oh, diba? Malapit na. Malapit na ang sweldo ilang araw na lang. Hindi na nagka-countdown sa Pasko. Ano yung nagka-countdown na sa sweldo? Ayan, may hapon na. Thank you kay Fern and Faith. You guys also take good care of yourselves. Ayan, thank you kayo sa inyong pagpaminaw. I miss you, ha? Thank you. Hello din kay 6869. Kay Kuya Douglas. Long Norman Transco Taxi. Uy, dyan din sa Kitoda Taxi, ha? Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ang hirap mag-let go. Alam ko, kaya manatili kayo dito sa Heart FM and text me. Shoutout ninyo, mga request ninyo. O yung mga gusto ninyo sabihin. Let's talk about that. Our text lines are open for you. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Later, I'll be giving away blessings. Antabayanan yan. At pwede kayo mag-message dun sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's go. Let's hold hands together. Dito lang. Walang iwanan. Walang lipatan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro 4 Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Puwato akong ibon na pinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga dili niyo po mabuta siya. Kung kamoy na ay, gipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray, makatabag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 2:51. And your song, ganda ng kantang niya. Thank you, Sir Elton John, for this beautiful song. And you're locked with me till 3 o'clock. Dito sa ating programang Dear Heart. Hi to Kuya Joseph Ranara, ng HPG natin, ha? Sabi niya, greet natin, Ma'am George. Oo, si, ng happy birthday, si Madam Fego. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today, one of which is my brother. Oo, yung youngest namin. Happy, happy birthday to all of you. All the best and love. Hi to them, Soy Robles, ha? Dems, may hapon di, ha? So maramag. Uy, ano, kamusta kayo dyan? Okay lang bang weather? Dito, hindi mo mawari dito, eh. Init ba? Parang umiinit na naman. Oh, hi lang kay 8495 from Bagalanon family off MV Ramonal Drive. Ayan, maraming salamat. Thank you while wow, nagtatrabaho talaga, naka-background si Heart. Oy, thank you ha sa inyong laging pakikinig. Hep, biyaya muna. Dito tayo sa The Price is Rise Overload. Paikot. Uy, sa mga may entries dyan, let's get ready. Baka naman ikaw na susunod na mag-uwi ng biyaya. Oh, groceries at bigas. Oy, oh, ikaw na yun. Nala. Pero bago ko i-announce yung winner ko, tawagin ko lang yung mga winners natin kanina, ha. Si Melva Caballero ng Barangay Bulwa, Julius Arceo ng Kitoda Taxi, Christine Paca ng Barangay 17, at si Roger Clarita ng Barangay Bulwa. Eto na! Sino kaya? Saan galing ang ating winner? Siya po ay manggagaling sa Barangay Makasandig. Ay, Dropbox. Abtik. Abtik talaga tumakending voice natin. Eto na, nabunot ko mula sa Dropbox ng Barangay Makasandig. Hoy, Barangay Makasandig lang kanyang address. Eto, congratulations sa iyo, Jimmy Cabe. Jimmy Cabe ng Barangay Makasandig. Come on down. Magdala ng ID. 5th floor, Fico Admin Building. Dito lang tayo sa may Ilaya Street, Pimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School, ang ating station. O, dito lang ninyo i-claim, ha? Ang inyong prize. Magdala ng ID talaga. Huwag kalilimutan yan. 14 days to claim. At ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. Where every piso gets more value. Let's go and enjoy my final set this afternoon. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

0: Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Heart FM News Update.
2: Inatasan ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB ang mga respondent na lisanin ang halos 40 hektaryang lupain sa Zone 7 Upper Puerto, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Batay sa desisyon sa case number 22276, idineklarang illegal occupants ang mga respondents at inatasang alisin ang kanilang mga estruktura sa sarili nilang gastos. Inatasan din silang isuko sa mga petitioner ang kanilang posesyon o paghawak sa naturang lupain. Ang naturang desisyon ay resulta ng apela ng mga petitioner na pinaburan ng DARAB at inaffirm na may ilang pagbabago ang naunang desisyon noong Hunyo 29. Nakapaloob din sa order ang posibleng 135,000 consign compensation para sa mga identified CLOA holders at 60,000 pesos naman para sa mga identified non-CLOA holders, depende sa mga kondisyong itinakda sa desisyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oras city 93.7 FM bukid on navy get 8-10 minutes down 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyong lahat mga sweethearts, kamusta po kayo? Namiss nyo ba ako? Ilang oras naman tayo hindi nagka-feeling, namiss agad, ano? Kamusta naman, brand new afternoon? Ano naman sa ating lahat? Siyempre naman, eh, Martes po ngayon. Baka naman nakakalimutan nyo ang bensya. Ang 20 dos pa lamang, ano? Ramdam nyo na ba ang pagkaubos sa mga budget sa loob ng inyong mga opisina? Hindi po bang hindi na nagpapansinan pag ganitong malapit na merienda? Sabi nga natin, uga na, uga. Jason Steve po, ang kapiling ninyo hanggang 5 o'clock. Ano na balita dyan sa inyong mga area? Ano na balita sa lahat ng mga naka-Heart FM? Mamayang hapon! Sige, pag may mariendahin ko na lang kayo ng masarap na dugdugan. Diba? Ang ating mga napakagandang mga music. Nakakabusog din naman yan sa tenga, diba? Hindi lang sa dyan. Samputin ang inyong mga telepono just in case nang you got your plenty of load or you got your spare load in you. O hindi man plenty yan, at meron ka pa bang text, text mo na ako. Dali, inform ako na, ay, Jason, naminaw ko ni mo karong hapon una. 0961-892-4927 at 0917-1579-927. Ha, commercial break muna tayo siglit. A little breather para po sa inyo. Babalik tayo with something from Ben and Ben. Hey, what a sweep up ahead! Kaya naman ang tabayanan, ha, mga sweethearts. Panayin sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o to pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 32.7 Hard FM, Cagayan de Oro City, 33.7 Hard FM, Bukidnon. Hey, pag-ibig kay kanibalismo mo, Theater Karma for you at 33 minutes, down 3 o'clock, oras at isa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Si Demsoy Robles, oh, nakikinig sa atin. Good afternoon. Thank you so much. Mayong hapon diha, sad. Nakikinig sa atin yung mga childhood friends daw niya. Ardo, Remzim! Yan, sa ako bang hod, nagwapo na si Makoy. O, maraming salamat ha. Sa mga saan po kayo? Saang area ba kayo? Para at least alam ko kung saan lugar kayo nakikinig. No? Oy, mamaya abangan nyo ha. Yung isa na namang winner na mananalo ng Bigas at Groceries. Naku po, baka ikaw na yon. O, na nakikinig ngayon. Tingnan po di mong silingan na maminaw na ba. Okay, meron na naman tayong draw. Mamaya, pag-draw natin, pangalan nyo na pala. O, yung mababanggit natin para agad-agad makakapunta na agad kayo dito. Makakilim nyo na agad ang inyong mga bugas at groceries. Okay? So, standby lamang kayo mga sweethearts. Lahat ng mga bumibiyahe ngayon, going in and out of the city, magandang hapon po. Maying hapon sa lahat ng mga gwapo mga drivers ngayon. Yung mga hataw na hataw. Hinay-hinay lang. Pasasaan pa't makakarating din naman eh. Diba? Sabi nga eh, kapag ganitong hapon, may kasamang gutom na, tapos may kasama pang antok, hindi dapat pumaspas. Hinay-hinay lamang sa pagpapatakbo ng ating mga sasakyan. Alright, mapabas ka man, o ikaw man ay van, lalo-lalo na ha, calling the attention of those van drivers out there. Dahan-dahan lamang. Alam niyo naman yung mga van drivers natin, lalo yung mga galing sa labas ng syudad, di ba? Talagang, huy! Ginoo ko. Hinay lang sa pagpadagan, mga tropa, ha? Alright, sandali lamang. Commercial break is on cue once more. Magbabalik pa tayo. We get something from Jason Derulo at marami pang iba. Magandang hapon sa inyong lahat, mga sweethearts. Padayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
4: Heart,
1: Cagayan de Oro.

0: Dari 2.7 Hot FM και για την ώρα σερή. Dari 3.7 Hot FM και το ώρα. If you get 44 minutes down 3 o'clock, Chanel, Tyler for you. Α, εδώ με νεκτά τον ξάντε σαν πηγιά πάνω που βασουμάλι σε νιον the price is rice. Σε νιον rice and groceries. Αμήνω λαγμό, μου, ha. Αγα σε μέρα που τάει Robin Team, νομί ήκοτ πω σε λαχάτ ng area, σε λαχάτ ng mga lugar dito σε τυπόξ ίδιο. Τάπος ινίσπαταν που νίλα κοσίνο yung naka Heart FM. So ang top secret lang dyan, ang bottom line, kailangan maminaw lang ka sa Heart FM. Pag nakikinig ka ng Heart FM, malaki ang chance mo na makasali sa ating The Price is Rice Overload at manalo ng bugas at groceries. Kasi madadaanan ka ng ating roving team. Pag may tiyaga, may roving team na dadaan sa inyong lugar. hindi naman yan sa isang araw lang, tas naminaw ka, tapos walang roving team na dumaan, sumuko ka na kaagad. Hindi naman ganun yun. Oo, di ba? Sabi, sa loto nga, nagtsatsaga ka. Ilang taon ka lang. Natumata yan, di ba? Halos ilang dekada na. Ganon din yun, di ba? Kaya araw-araw ka lamang makinig. Kasi araw-araw na pakikinig, may isang araw dyan na magiging swerte ka. Yun yun eh. Di ba? Kaya naman eh, manatiling naka-Heart FM. Inabuli mo silingan ba? Ina nga, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Maganda ba na? Pahingapon muna si Madam Fego. Birthday niya ngayong araw na ito. Happy birthday kay Madam Fego. Happy birthday po. At sana'y masaya po kayo sa inyong kaarawan ngayon. Binabati din natin ang isang magandang hapon sina HBG Joseph. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Sina, ano to, Ate Roxanne, Mami Roxanne Mancha ng Barangay Kamamanan. Magandang hapon daw sa kanyang BFF kay Arna, Amy Balomadres. She's now in Camiguin Island. Yan, no, siyempre, maraming salamat po sa inyo. Nakukuha sila ng lansones to. Diba? Thank you ha sa inyong pagpamina dihan da pita. 47 down, 3 o'clock, another break is until once more. At syempre, teka muna. Habang kayo nagbimaryanda na dyan, ay maswerte. Sana all, no? Nagbimaryanda na. Mag-over sa break muna, masaglit na saglit lang to. When we come back, we get something from Sunkist Lola. And of course, Maggie will be joining the sweet just the same. Kaya naman, stand by gihapon mga sweethearts. Padayon lang sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM che è The Ore City, 93.7 FM che noi leggiamo paro paro, bini per you. At syempre, sa lahat ng mga nag-aabang pa, ako, last hour na ng ating program, and it's very beautiful, ano? So far, so good. So far, maganda naman ang ating hapon. You know? Dapat kini-claim natin yan. Sabihin mo, kahit sabihin mong hindi naging maganda, hindi maganda, nagiging takbo ng iyong buong maghapon, sabihin mo maganda pa rin. Kasi law of attraction yan eh. Kahit paano, sa dulo ng araw, meron niyang hihirit na maganda mga bagay. For sure yan. Diba? Diba, diba? Kung taramdaman mo wala kang pera buong maghapon, malay mo, maya-maya, meron na. Malay mo, dumaan na yung mga utangan mo. Na kanina mo pa hinihintay, diba? Eto na, syempre! Mag-re-announce ako ng mga pangalan ng mga winners ng bugas at groceries, ha? Baka naman, isa ka sa mga mapalad na nabunot at na-i-announce yung pangalan mo. Hindi mo lamang napakinggan dahil busy ka kaninang umaga. Abay, mag-re-announce tayo ng mga pangalan yan. But before that, i-shoutout muna natin sina Auntie Fel all the way from La Pasan. Sabi niya, Jason, ang merienda daw niya, juice at banana cake. Oh, meow. Sabi niya, walking distance pa lang ko everyday tamudal andiha sa station. Eh, si Ate Bel, huwag kang puro pagbabanta. Huwag kang puro pagbabanta. Oo, oh, sabi niya, I love to share my blessings bisan ginagbay lang ba? Oh, kala Jew. Oh, pinabri lang Jew, good. Sabi niya, shout out team Turok Botoy. Yan o. Oh. Salamat po. Yun! Ganda nga po, sarap ng bonono cake na yun. Thank you. Thank you sa pag-alala sa amin. Maganda nga po din. Sandali. Shoutout natin lahat ng mga nandiyan sa Maykogon Public Market, ha? Galarog-larog, napadaan ako dyan nung isang araw. Talaga naman, literal. Ay, nako sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka. Kasi dyan sa Mayusmaya, yung SMK Ukay-Ukay, talaga namang mula noon hanggang ngayon, kinatry ipalipat, pero hindi nila magawa-gawa. Talaga namang galanog-lanog, ano? Maganda nga po, sa lahat ng mga gwapong mga nilalang dyan at mga magaganda mga nilalang, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan. Thank you, nananatiling matatang. Sa lahat ng mga namimili dyan, magandang hapon sa inyo. Aras natin, we get 15 minutes after 4 o'clock. Aras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magbabalik pa tayo with more. May hapon! Panayo na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Dahil sa takas ng bundok, nagkasundok, tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.7 FM, again, the Auto City. 93.7 FM, Bukidnon. Amiga, 28 minutes after 4 o'clock. Dapat talaga hindi mo siya inaasahan, ano, sa mga ganyang mga bagay. Minsan talaga, nangiiwan sa area yung mga ganyan. Ibig talaga, oo! Excuse me po. Ito muna, alamin muna natin ha, sitwasyon ng mga kakalsadahan natin. Pero bago yan, shoutout muna natin ang mga winners pa natin ng Bugas at Groceries ha. Itong si Melva Caballero ng Bulwang, congratulations. At si Julius Arceo ng Quitoda Taxi. Julius Arceo ng Quitoda Taxi. Ganun din si Christine Paca ng Barangay 17. Thank you so much for listening at saka syempre sa pag-join sa ating The Price is Rise Overload. Ganun din, eto din, si Leilani Kange, yun, nanalo din ito ng bugas at groceries, oh. Si Leilani Kange ng Zone 6 Gumamela, oh, Carmen. At si Joseph Pagsugiron, TNVS driver ito. At ganun din si Kent Hibog ng Makanan, congratulations. At si Esmeralda Lumapay ng Kauswagan. That's Esmeralda Lumapay ng Kauswagan. Isama na natin itong si Rafi Tantoy ng Lapasan, ha? Rafi Tantoy ng Lapasan at si Jose Leong ng Marjun Taxi. Yan, congratulations po sa lahat po ng mga nanalo ng bugas at groceries na yan. Yung mga nanalo naman today, mamaya i-re-announce ko. At tapos, pupuno tayo ng bagong winner. Yan. Baka naman ikaw na yung brand new na mananalo ng bugas at groceries. Teka muna, wala ba tayong HBG? Mukhang wala tayong HBG. Wala ba tayong ano? Sige, mukhang busy yung mga HBG natin. Mamaya na lang. Mamaya na lang, balikan natin ang ating mga HBG para sa ating traffic report. Dama natin yung nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
2: Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: Oras natin we get for 4:32. Guys, alam nyo mga McDonald's at chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At guess ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce at yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test, with 729 respondents nationwide. From November 2025 to January 2026, McDonald's chicken filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Thar FM ka gyan the Oro City 93.7 Thar FM ko gino and it's 444. Ang ating oras, sandali muna, teka muna. Ilang mga minuto na lamang, ano, pauwi na yung mga nasa mga trabaho sa lahat ng mga nasa opisina. Yung until 5 PM lang, ang kanilang oras ng trabaho. Teka muna, lakas din ang monitor dyan sa may Inco Bamenta Street. Ano to? Anong, ano to? Ano? Ano to? Ha? Power tools. Ha? Mga power tools. O, sa may Inco Bamenta Street, ang lakas daw ng Heart FM dyan. Galanog-lanog, literal. O, maraming salamat po sa inyo. Sa may Intelair Air Conditioning and Refrigeration. Magandang hapon din sa inyo. Thank you so much, ha? Kumusta kayo lahat dyan sa may Intelair? Sana'y maganda naman ang inyong mga hapon dyan. Malamig dyan, dyan sa lugar na yan, ano? Imposible. Ha? Dataka naman ako pag mainit dyan. Air conditioning, ano kayo? Si, ano, si George Sabesa ba nandyan? Ah, maraming salamat sa inyo, ha? Yan yan eh. Si Tunay Nakalugar Vlog. Oh, vlogger yan eh. Oh, yan. Ano yan natin? Follower natin yan. Ikang salamat sa inyo pagpaminaw! Oy, grasya! Bugas at groceries na. Pabunod agad tayo. At eto na yung last winner para sa araw na ito. Pabunod tayo, ha? Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Yeah! Makabalan. Pabunod tayo sa drama sa Makabalan. Tuara! Ang address ay Barra Makabalan. Barra Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries. Aba mula sa Barra Makabalan, Eden Apolinario. Eden Apolinario, congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito. Isama mo na yung mga winners para sina Jimmy Cabe. Jimmy Cabe ng Makasanding. Ganun din si Roger Clarita ng Bulwa. Christine Paca ng Barangay 17. Julius Arceo ng Quitona Taxi. At Melba Caballero ng Bulwa. Yan po yung mga winners today ng bugas at groceries. 447, sumayon nyo ang ating The Price is Rise Overload. At ito po yung inihating sa atin ng Kevin Enterprises where your peace or gets more value. And for a break, uli mga minuto ng ating programa, ha? Pero manatiling nakatutok pa rin dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 Thunder FM kagayan di oras ni 33.7 Thunder FM Pukinon. 5 minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. It's Howie Day for you with Clyde. And I guess that's about it for me. Maraming salamat po. I'll be seeing you guys again tomorrow morning. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Isa na namang araw. Oo, ang ating pagsasamahan bukas. Pero huwag nyo kalilimutan i-follow ako sa aking page ha. Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Maraming salamat. Ako mamaya. O, shout out na naman tayo ng live. Kasama na naman natin si Harvey Stone. At around 7 p.m. hanggang alas 9 ng gabi para sa ating program na Hardlines. My name is Jason Steele. Patayin sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, kabalod sa kong adaghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karon. Ug siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa labuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo. Mata ko kadlong masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7.
5: Heart,
4: Cagayan de Oro.

0: Virginia!
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Park 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mao si Yori Shen Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labontoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi, ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shut the
5: heart! Can you feel my heart?
1: This is 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:32.
1: Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mamatay ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
2: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, The Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, Honest Natin Sweethearts, 11 minutes after 7 o'clock. Welcome po sa programa nating Heartlines, dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: pala yun.
1: 7:29 ang oras natin, sweethearts. At magandang gabi po sa lahat. Welcome nga pala dito sa ating programang Heartline. Siyempre, Tuesday evening. Nako, katong mga nabunta ka ng ulan. Maligo na lang tayo. Grabe, walang pasabi. Oo, pangalawang beses na to ha. Kagabi din, grabe yung ulan. But anyway, tuloy-tuloy pa rin yung evening natin. Of course, kasama niyo Harvey Stone hanggang alas 9 po ng gabi. Mag-enjoy tayo kasama po ninyo ako hanggang pupunta na kayo ng bedroom niyo ha. But anyway, ngayon enjoy muna natin ang ating mga dinner. Ano ba yung mga ulam natin ngayon dyan? Ako, yung mga umihigop ng mainit na sabaw. Oh, well, good for you. Sarap talaga pag umuulan, di ba? Sabaw-sabaw lang. Yung sabaw ng sutanghon or di kaya kahit na miswa or udong. Pwede na yan. Di ba? Lagyan ng sardinas at saka basta marami lang spices, di ba? Yung mga ano ba 'yun? Yung mga may sibuyas at saka may siling haba. Nako, ang sarap naman 'yan. Mapapa-unli rice ka niyan. Anyway, good evening po sa lahat ng mga kumakain ngayon. Yung mga naglalaway ha, imagine nila tuloy yung sarap ng ibang taong kumakain. Anyway, napauwi natin ng mga sweethearts. Ingat po kayo sa daan. Make sure lang na dala-dala nyo yung mga kapote nyo ha, at yung mga payong nyo. At of course, mag-enjoy tayo sa mga music natin dito sa ating programa. Alright? Huwag kayong mahiyang. Gusto nyong bumati sa inyong mga mahal sa buhay, mga crush nyo, yung mga dati nyong mga, kahit mga ex nyo, pwede nyong batiin ha dito sa ating programa. Tawag lang 0917-1579-927. Okay, batiin na natin si Mamiling Gales. O, naminaw sila karon ha, ang Tibuok Gales family. Happy, happy listening si imo, Mamiling. Sir Nicholas Gales, good evening sa imo. At saka sa mga apo po nila, happy, happy listening po sa inyo. So may birthday ngayon. Happy, happy birthday. Ano bang handaan? Saan bang handaan yan? Oh, ready tayo lumipad. Oh. Basta mag-enjoy lang tayo, di ba? Oh, magandang gabi din sa ating mga sweethearts na mga taxi drivers. At syempre naman yung mga papauwi na ng mga drivers natin, ha? Excited na. May dala-dala ng pasalubong pauwi sa bahay. At bukas another day na naman, di ba? Pero let's end our day na maging masaya tayo. Ano ba yung mga problema natin kanina? Napagalitan man tayo ng ating mga boss, napagalitan man tayo ng ating mga asawa, pero tuloy-tuloy pa rin yung buhay natin, alright? Anyway, samahan nyo ako once again hanggang alas 9 para sa mga requests. Andun po yung numbers natin. Ha? Again, 0917-1579-927 at 0961-892-4927. 7:32 na po ng gabi. Ako ay magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
3: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuwa. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Payat na ko, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na i-inom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: tingin ko pa lang para bang
6: local and proud.

0: avenue for local talents and artists. Luchada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Hard FM.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:45 ang oras natin, sweethearts. Maying gabi sa tanan! Oy, kumusta itong panihapon din ha? Nakakauna ba ang tanan? Yung mga nagugutom na, nako, hanggab sa taghangin ani ha, kung dili ba kit-kit og koko. Koko crunch. Happy listening sa mga sweethearts natin ngayon na papauwi. Andiyan pa ngayon sa may Agora Terminal ha, at saka dito sa may Westbound Terminal. Oh, naantok na ba? Okay lang antukin yung pasahero ha. Kuwera lang yung driver. Nako, bawal na bawal maging antukin yung driver natin. Nako, bawal na bawal talaga ha. Magkape tayo mga drivers. Hindi kaya nguya-nguya tayo ng chewing gum. Para at least yung mukha natin na pampawala ng antok daw yan. Nguya-nguya ng chewing gum. Yung mga mahaba pang yung biyahe natin, mga drivers natin, tumabi muna tayo ha, kung di na talaga kaya. Tsaka mag-ingat kayo sa daan. Especially ngayon, yung mga ulan natin dito, pabugso-bugso. Di mananghit, diba? Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Lapasan, dito sa may Bakonga, at siyempre dito naman sa may Santo Niño, Lapasan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. And Mr. and Mrs. Bahar sa may Makabalan ba yun? Sa may Puntod. O parang Puntod yata yun na, sa Mr. and Mrs. Bahar. Ah, sa Puntod nga. Oh, may gabi sa inyo ah. O, tanday-tanday na sila karon ha. Hi na din kay Gina Ravidas dyan sa may Luyong Bonbon. At saka yung mga night shift natin mga drivers ha. Di lang sila. Kasali na rin yung mga night shift natin ng mga medical workers sa NMMC. Shoutout po sa inyong lahat. At yung mga papauwi natin, mga sales ladies. Nako, wala na. Lanay ng makeup. Then, sige lang, guwapa bitaw gihapon. Anyway, para sa inyong mga papate, once again, ito po yung numbers natin. 0917-1579-927, 0961-8924-927, 7:47 na po ang oras natin. More music pa rin dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala nay lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. 8:13 ng oras natin, sweethearts. Nako, sadyang napakabilis po ng oras natin. Final hour na po ng programa nating Heartlines, ha? At sulitin na natin. Of course, I'll still be playing all your favorite music hanggang alas 9. Batiin natin muli si Marifel and of course, sa kanyang husband. Si Rainior, happy listening po sa inyo, ha? Hi na din po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan ngayon sa may Kamigin. Oh, shoutout natin, ha, mga taga-isla. Hi kay Janine, Liana, and also kay Jean Levy or Levi. And also kay Mayor Miles, happy listening. Kay Lola Amy Balumadres, happy listening po sa inyo, Lola Amy. And si Mama Hassie. Oh, shoutout sa inyo diyan, ha, sa may barangay Kamamanan. At siyempre naman ang ating BBQ family. For sure, padulong na sila close karon. Ay na din sa ating mga sweethearts sa may Manokan, sa Kamayan, sa Manokan, dyan sa may Corrales. Shoutout po sa lahat ng mga kumakain ngayon dyan, sa lahat ng kanilang mga crews. And of course, ano ba yung mga position mo dyan, ha? Mapa-dishwasher ka man, o nasa kitchen ka man nakatoka, o di kaya ikaw yung mga cashier. Shoutout po sa inyo, ha? Ay na din po sa mga sweethearts natin na andyan pa ngayon sa mga malls, ha? Naghihintay sa kanilang mga rides. Nako, grabe talaga yung ulan kanina. Ay na din sa mga taxi drivers natin. Kulay puti at saka kulay green. Shoutout po sa inyo. Walang away, ha? O, dapat smile lang kayo pag nagkasalubong kayo sa daan. Especially yung mga magikipot na eskinita. Beep beep lang. O, di ba? Pareha naman ang inabuhi. Shoutout din sa ating sweethearts. Andyan ngayon sa may Makanhan. O, yung mga... Ano ba yun? Yung mga car wash natin dyan, ha? At saka dito din sa may Makasandik. Ang dami ng car wash dyan, ha? Happy listening po sa inyong lahat dyan. 8:16 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa. Still in the program, Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos madilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nadun ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kag niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:30 yung oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone on a beautiful Tuesday evening. Beautiful, kahit na umuulan, di ba? Ang sarap naman na ang daming pwedeng mangyari, lalo na pag umuulan, di ba? Alam niyo yan. Anyway, yung mga tapos ng kumain, well, good for you. Huwag na munang humiga, ha. Dapat medyo walking-walking muna tayo. Tsaka yung mga hindi pa kumain, and of course, kain na kayo. Kahit nilagang itlog lang. Huwag nang mag-heavy meals kasi dyan tayo tumataba, eh. Happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, ha, na nakikinig sa atin, especially yung mga drivers natin. At saka meron akong good news, ha. Nabasa ko lang dito. Meron daw rollback ng gasolina by next week. Siguro mga 8 pesos sa lahat ng fuel next week, ha. May rollback daw. And that's from the Department of Energy. Sana naman, di ba? Lauma na to na. Kasi ang mahal-mahal na ng gasolina ngayon. Nako, ang diesel, 100 na. At saka yung gasolina, 90. Nako, pwede lang. Yung dating full tank natin sa motor na siguro mga 200. Ngayon, nasa siguro mga lagpas 300 na. Diba? But anyway, asahan natin yan next week, ha. Rollback daw, 8 pesos. Tagahan nyo yan sa bato. Anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon, ha. Andyan pa sa may Kogon Market, yung mga yung humahabol sa pagbili ng mga ulam para bukas. Especially yung mga ready-to-cook meals natin para sa mga estudyante and of course, para sa mga trabahante. Ingat po tayo sa pag-uwi, ha. Especially sumakasakay ka dun sa mga habal-habal, ha. Make sure lang na yung habal-habal na sinasakyan nyo, yung mga suki nyo, di ba? Para at least dahan-dahan lang, kinunsihal yung pagpadagan. Sa ating mga sweethearts ngayon dyan, sa may Cronin, sa may Kamamanan, shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ano ba yung ulam natin? At syempre naman, yung ating mga truck drivers na wala na, garahe na, ha. Ang sarap ng humigop ng sabaw, especially yung mga RMA natin dito sa CDO, ha. Yun talaga yung mga paborito nila, di ba? Pagkatapos ng mainit na araw, pampainit na naman ng sikmura ngayong gabi. At saka yung mga nasa uptown ngayon, yung mga sweethearts natin. At saka yung mga nasa mga pickleball court natin. Shoutout po sa inyong lahat. Grabe talaga, ha. Grabe talaga itong laro na to. Pwede na tayong, meron na tayong tournament o magiging pambansang laro na yun ng Pilipinas ang pickleball. Anyway, oras natin, 8:33. And magbabalik pa ako. Sayawan tayo, ha. Right after this short break, Dumutok Always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilOz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilOz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 8:47 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng ating programang Hardlines. Dito pa rin yan sa Hard FM. Siyempre kasama niyo Harvey Stone, ha. Eto ah, mag-recap tayo. Yung mga winners nga pala sa ating The Price is Rise Overload. Yung winners natin kanina. Congratulations once again kay Melva Caballero, kay Julius Arceo, Christine Baca, at saka kang Roger Claritan, Jimmy Cabe ng Barangay Magkasandig, and also kay Eden Apolinario. Oh, sa mga karoon lang nakadungog sila mga pangalan. Yes, winner ka po kanina, ha? Don't forget, pwede nyo mag-claim yung mga prizes nyo bukas. Basta huwag lang kalimutan magdala lang po ng inyong ID para at least kaliwaan kaagad yung pagbibigay ng ating papremyo, ha? Bigas at saka grocery items yan. And sa mga gustong manalo, ako, maginig lang palagi dito sa Hard FM at saka mag-register kayo, ha. Pag-i-text lang po yung buong pangalan, yung address nyo at saka yung contact number. Especially sa ating mga drivers, ha. Pwede kayong manalo ulit yung mga nanalo na. Kasi, diba, dito na yun sa system natin, ha. Dito na sa ating ruleta yung mga pangalan nyo. So pag-ikot ng ruleta, kung tatama muli or dun mag-select dun sa pangalan nyo, ako, winner ka agad, diba? Basta walang kalimutan, mag-claim ng inyong mga premyo dito during office hours, ha? Tsaka you'll only be given 14 days to claim your prize bago ito ma-forfeit. At tsaka yung mga IDs nyo, ihanda nyo daan. Sa ating mga winners, ha? Once again, sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin, especially dyan sa may Kauswagan, sa may Kapisnon, ha? Kay Maria Macera, happy listening sa inyo. Kay Arabella, ng Arabella's Pastries, mayong good evening po sa inyong lahat. Ating mga sweethearts ngayon sa may Ipunan, at syempre kay Monsur G, kanyang family, ha? Sa kanyang mga kids, happy listening po sa inyo. And yung mga, wala, papunta ng tulog ngayon, ha? Na mga Zumba Momshies natin, bukas, maaga na naman silang gigising. At saka mag-exercise. Ang sarap talaga mag-exercise, di ba? Parang hindi ka nila inaantok. Hi din sa kanilang OM Knight Martinez. And also, bye-bye na daw. Di mo kita. Bye-bye. Kay OM Knight Martinez og sa among kapitan si John Ray Alarma ng Green GSM Taxi Drivers. Happy listening sa inyo. Ma'am, bye-bye. Kuya, Kuya Buds, bye-bye. Happy listening din sa ating mga sweethearts. Good evening. Sino to na good evening dito? Si, ano ba to? Si, si Show. Jerry Kabuyaon ng Team Showbiz Burlasoy at saka yung Team Neutral Boys ng Grab Car. Happy listening sa imo, Jerry, ha. Oh, magdamaga na naman. Yung mga pauwi natin na mga bao-bao drivers, mag-ingat tayo sa daan, ha. Especially yung daan papuntang Tablon. Nako, oh, mag-ingat tayo dyan. Dami ng disgrasya dyan, ha. Saka make sure na yung headlight natin, singliwanag ng araw, ha. Kasi yung may mga nakapark sa, di ba, sa gilid ng kalsada, di makikita, tapos mag-overtake pa. Nako, grabe talaga. Ingat tayo. Don't forget to pray. 8:51 na pong oras natin. Still be playing more of your favorite music. Sa akin pagbabalik, I'll be playing music from TJ Monterde. Keep it right here sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hato na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate-an.
3: May buhay sa makabuhay.
1: This is Heart 92.7 Cagayan.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute to go before hitting 9 o'clock. Buy time for Harvey Stone. Maraming salamat ha, yung mga nag-isabay dito sa ating programa. Bukas na naman ulit, magbabalik ako. I'll be doing the 11 to 1 program para po sa ating noontime show dito sa Heart FM. Ang Heartbeats, 11 to 1. At saka magbabalik na naman ako sa gabi, 7 to 9 o'clock. Ito yung ginagawa natin ngayon, yung programa nating Heartline. Alright? And leaving you with a song from Backstreet Boys, of course, mga paborito ng mga auntie-uncle natin ngayon ha. A song entitled Drowning, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Good night everyone, God bless, bye-bye!

0: Heart FM Time. It is now 10:30.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:32. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM. Heart FM.
1: If I should stay.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:35. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:19. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog ganunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
4: The price is rice. Overload.
8: Overload? Tama.
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:33.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 15 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. May buntag sa tanan. Ayo, this is your Jason Steele checking in. Umagatok na po sa inyo mga tahanan, ha. Ito na yung ating mga favorite music all the way till 9 o'clock. Ngayong araw na ito na Miyerkules, September 23, 2026. Aba naman, oras na para gumising na muli, ha? Oras na para magasikaso na naman ng mga students. Oras na para magasikaso ng ating mga sarili. Papasok na naman sa trabaho, ha? Trabaho na naman. Magising natin sa umaga, ba? Kailangan kinis na agad tayo. Kape na, takang ng tubig. Magpainit na. Tapos siyempre, magmahaw na. Yan ang kinakailangan natin gawin. Kaya naman, yung mga nagre-relax, relax muna dyan. Hawang-hawang ang kanilang mga cellphones. Social media updates muna. Maritesan muna. Ay, damay nyo na ako sa pagmamarites ninyo. O, dali na, i-text muna ako. Total, hawak mo na yung telepono mo eh. I-text mo na ako. Inform mo na ako na naminaw na kakaroon. Sabi mo, Jason, naminaw na ako ni mo. Ha? 0961-8924-927. Otro, 0961-8924-927. Available din yung isa natin text line. At 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Dali na! O, sige na! Ako na bahala sa ating mga bugas at groceries sa ngayong araw na ito, ha? Kaya naman, sweetheart, manatiling nakikinig lamang, walang magbibitaw. Dapat ay nakatuto ka lang palagi, ha? Manatiling nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure.

0: nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro. Ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM kinon. Hey, that's Maggie for you with Namumula. Aba, dami agad nakikinig ah. Dami agad texters ah. O, pagkita ko mga po, sinado ang kagigising lamang. Sinado ang mga kamumulat. As in, right now lang. O, ano na? Anong oras ang pasok mo? Yung mga nagigising ng usually alas 6, pero nagising ng alas 6:30. Anong effect? Naranasan nyo na ba yung pagising nyo, diretso bangon, diretso sa CR, diretso ligo? O, tapos wala nang kaon-kaon, diretso bihis na. Tabi alis na. Parang kidlat sa bilis. Yun ang epekto ng late nagising. Diba? Yung, huy! Isang oras na! Oh, isang dialogue lang, tapos dire-diretso na. Lato man yata ng mga nagtatrabaho, di kaya yung mga pumapasok sa eskwela nakaranas dyan eh. No? Magandang umaga! Ito, shoutout muna natin. Napakaaga ng mga to. Oh, hindi pwede hindi natin agad i-shoutout. Good morning, Ma'am Christine, all the way from Marabag, Mugindon. Thank you so much for listening. Mga taga-Pearl Travelers Garage Ceramic Coating, good morning! Aga gumising ah, kina Bernard, Kenneth, Renato, Marlo, Nakna, Gilbert, and Lodi Lia. Maraming sinamad po sa inyong pakikinig dyan ha. Yun o, good morning na good morning sa inyo. Mga Tagano, Old Dongdongan, Don Carlos Bukito, nakikinig na rin ang Redo Sendo family. Si Jeff, nakikinig na rin. Good morning, Jeff! Thank you! Hindi naman magpapahuli yung mga taga-Kamamanan o. Aba, present na si Mayor Miles ngayon. Naanang Lansona sa Grambutan sa CDO. Aba, going pa sa Pier. Kami going pa sa Pier. Roxanne Mancha, good morning kina Wilma Sornor, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Intay Mansueto, Nino Isabel Bagtong, Parisa Duruin, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Manor Tismo, Samuel Busqueda, Charo Dumalaga na maramang nakikinig din. Si Mami Marilyn Gonzalez, nakikinig din at ang BBQ family. Thank you! And hi and bye sa ako mga po kay Dejanine, Dejanine Liana, and Dejean Levy. Sa may kamigin, ano? Oh, Mayang Bundag, Gales family! Mayang Bundag! Tatay Nicolás, Mami Elaine, magandang umaga. J.L. Forrest, shop now, checking in! Maraming salamat, Jun Ross. Mayang Bundag, diha. Sana'y magandang iyong umaga. Hala pangapi! Diba, ano? Aras natin, 32 minutes, Saturday, 6 o'clock. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken filet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 and extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? May buntag sa tanan, panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Time right now, we get 45 minutes after 6 o'clock. Oras at isa din ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Maganda sa mga palengke sa mga oras na ito. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga namimili, you know, good morning. At syempre sa lahat ng mga nagninegosyo dyan, yung mga nagtitinda, ba? Sana swerte kahit maaga pa. Diba? Sure na talaga na may tao dyan. Maraming naman malengke lalo na pagkadlaon. Eh. Diba? Yung mga early in the morning. Diba? Gusto nila yan. Kaya sure na maraming tao na agad sa palengke ngayon. Sa lahat ng mga nakikinig, may buntag, dagang salamat! Oras na para mamigay tayo ng bugas at groceries. Maaga pa lang, pero maaga din ang papremyo, ha? O, eto na, ruleta. Alam mo na yung drill. Pili na, saang area tayo? Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, driver! Puro tayo sa mga driver na Dropbox. Yun, taxi! Ah, ID pala. O, TNVS pala. Pagkakabasa ko, taxi. TNVS. O, driver pa rin naman. TNVS. Ang alam ko, taxi to, pangalan TNVS pala. TNVS Driver. Ang pangalan ng TNVS Driver na nabunot at nanalo ng bugas at groceries, Luther Ceballos. Luther Ceballos, TNVS Driver. Congratulations ha, nakadaog kang bugas at groceries. Talagang walang pili tayo dito. Diba? Kaya naman, mga sweethearts ha, kung nanalo ka na, magdala ka na agad ng iyong valid ID. Sinabi ko na po yung address, pumunta ka na agad dito. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload sa ating Benamano winner. At ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace so gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Maayong bundag sa tanan, manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsang ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibigyan. Tao, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Can you feel my heart?
0: This is
7: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, testimonya ng sec-official magdidiin sa paglabag ni VP Sara sa Article 2 o Unexplained Wealth ayon sa prosecution. Sa balitang nasyonal pa rin nag-arang pagpasa ng School Safety Act, ipinanawagan naman ng isang mambabatas. Balitang nasyonal pa rin, pagtalakay sa 2027 budget ng OVP, tinapos

0: Nasa plenaryo ng Kamara. Headline pa rin sa ating balitang lokal, online games at social media ban, hindi raw sagot sa school shooting. Sa balitang lokal pa rin, dalawang pulis arestado naman matapos sumunong mabaril ang civilian sa bahagi naman ng Indahang. Headline pa rin sa ating balitang lokal, Comprehensive Fisheries Ordinance, inaprubahan naman ng City Council. Samantala, plenro ni Samis Oriental, naglatang na mga nagawa ng tanggapan sa taong 2026. Samantalang headline naman sa ating balitang Bugidnon, corn farmer sa Maramag nakatanggap naman ng recirculating dryer. Samantalang sa balitang Bugidnon pa rin, 10 taong gulang na bata nasawi naman matapos sumanong suntukin ng kanyang kaklase. Samantala, yakap caravan ng PhilHealth gaganapin naman sa Kabanglasan. Headline sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental nakabantay sa posibleng matinding pag-ulan at pagbaha dulot naman ng LPA. Samantala sa ating balitang international, Yemeni forces inatake naman ang panig ng Houthi. Sa iba yung dagat pa rin pananalasan ng bagyo sa Japan, 2 nasawi at mahigit 1 milyong katao lumikas. Sa ating balitang pampalangkasan, Gilas Women tuloy sa quarterfinals sa kabila ng Kabiguan kontra naman sa bansang Japan. At sa ating showbiz balita, Ann Curtis, sinagot ang netizen sa nagsabing retokada daw siya.
1: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Setyembre 23, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
2: L.R. Shaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
1: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 21 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
1: Heart FM, Balita.
0: Bullseye para kay House Trial Spokesperson si Alonto Adiong, ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sumarap sa paglilitis si Securities and Exchange Commission Company Research and Monitoring Department Director Attorney Gerardo Del Rosario para patunayan sa direct examination ng mga dinabag ng PISA. Ayon pa kay Adiong, malinaw na lumabag sa konstitusyon si Titi Sara kung saan lumilitaw sa mga dokumento at testimonya ni Del Rosario na may posisyon at share sumano ang vice presidente sa ilang kumpanya habang nanunungkulan sa gobyerno mula 2022 hanggang 2025. Iginit ni Adiong paglabag ito sa Article 7, Section 13 ng saligang batas na nagbabawal sa Pangulo, Vice Presidente at mga miyembro ng gabinete na magkaroon ng ibang profesyon, makibahagi sa negosyo o magkaroon ng pinansyal na interes sa mga kontratang konektado sa gobyerno. Pagdidiin pa ni Adiong, bullseye ang mga paglabag ni VP Sara, paglabag ni VP Sara sa konstitusyon.
2: Sa iwalay naman na balita, hinikayat ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang mga kapwa mambabatas na agarang aksyonan ang panukala magpapalakas sa titiyak sa tuloy-tuloy na pondo para sa mga programa ng Department of Education para sa kaligtasan sa mga paaralan. Nabatid na nananatiling nakabinbin ang House Bill 10864 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act na layong bumuo ng National Comprehensive School Safety Framework na magtatakda ng pamantayan para sa school safety plans sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa bansa, kabilang na kinakailangang infrastruktura at mga akwang sa seguridad na ipatutupad sa sektor ng edukasyon. Target din itong magtakda ng pamantayan at protocols para sa proteksyon ng mga mag-aaral, suporta sa mental health, pag-iwas sa mga karahasan at mekanismo laban sa bullying. Kasabay nito ay nanawagan si Yamsuan sa mga lokal na pamahalaan na gamitin ang bahagi ng pondong nakalaan sa Special Education Fund para matugunan ang problema sa seguridad ng mga pampublikong paaralan sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Ang panawagan ni Yamsuan ay kasunod ng madugong pamamaril sa Panga National High School sa South Cotabato kung saan 3 estudyante ang nasawi at may mga nasugatan.
1: Heart FM Balita.
0: Aras natin, 7:23 na nagmamadaling kumbaga, samantala pangunisari ng ating balitang nasyonal. Tinapos na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2027. Ay kay House Appropriations of Vice Chairperson Representative Jose Alvarez ang budget sponsor ng OVP. Nakapagtanong na ang minoryano ang committee hearings kaya napakiusapan na silang huwag nang magtanong sa plenaryo. Paliwanag ni Alvarez, mas mababa rin ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mas mabilis itong tinapos. Nabatid na 785.204 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa susunod na taon o 11.7% na mas mababa sa kasalukuyang 889.236 million pesos na budget naman ng OVP. Nilinaw naman ni Alvarez na si Asik Limuel Ortonio ang humarap para sa OVP dahil mayroong sakit si Chief of Staff Zulika Lopez.
1: Heart FM Balita.
0: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, hindi umano makakatulong ang tuluyang pagbabawal sa online games at social media upang matugunan ang banta ng mga insidente na pamamaril sa loob ng mga paaralan. Ay kay Liberal Youth and Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi nararapat na isisi sa online games sa mga krimeng kinasasanggutan ng ilang kabataan, kabilang na mga insidenteng naganap sa Cotabato. Aniya, mas mahalagang tutukan ng mga kabataang maaaring nalalantan o nasasanggod sa mga mapanganib na grupo at online communities na nagpo-promote ng mapanganib o maling pananaw. Hinimok din ni Husol ang mga magulang na maging mas mapagmatsyag sa online activities ng kanilang mga anak. Bukod ba sa pakikipag-usap sa kanila, mahalaga rin umanong malaman kung sino-sino ang kanilang mga nagkakasalamuha at kung ano mga online group ang kanilang kinabibilangan. Aras natin, 25 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan ha sa dalawang pulis kung saan arestado ang mga ito matapos umanong mabaril ang isang sibilyan dyan po sa may Indahag. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag, detalye.
3: Arestado ang dalawang pulis na kabilang sa Cagayan de Oro City Police Office o COPO matapos umanong mabaril ang isang sibilyan sa Lumboy, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ayon sa paunang impormasyon, nakasibilyan ang dalawang pulis at nanonood ng basketball nang lapitan umano sila ng isang lalaking nasa impluwensya ng alak. Sinubukan umano nitong agawin ang kanilang mga baril na nauwi sa pamamaril. Agad umanong tumakas ang dalawang pulis sakay ng motorsiklo matapos ang insidente. Gayunman, naharang sila sa isang checkpoint sa Indahag kung saan nakumpisa ang dalawang 9mm caliber na baril na sinasabing kanilang dala. Kasalukuyang nakapiit ang dalawang pulis sa Moharlika Detention Cell at naharap sa kasong preceded murder. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa piso may puso.
1: Heart FM Balita.
0: Bigang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balita.
2: Sa wala naman na balita, inaprobahan ng 21st City Council ang proposed ordinance number 2025-116 na naglalayong palakasin ang pangangalaga at pamamahala sa coastal at fishery resources ng Cagayan de Oro City. Nakasaad sa ordinansa ang mga alituntunin para sa konserbasyon at responsableng paggamit ng yamang dagat, proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisda at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas at regulasyon sa pangisdaan. May nakalaan ding kaukulang parusa laban sa mga lalabag sa mga probisyon ng ordinansa. Inaprubahan ang panukala sa regular session ng City Council ng Setyembre 21 kasunod ng kahilingan ng City Fisheries and Aquatic Resources Management Council o CFAR-MC na agarang maipasa ang komprehensibong Fisheries Ordinance para sa mas maayos na pamamahala sa yaman dagat ng lungsod.
0: Aras natin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, samantalang panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, ipinakita naman ng Provincial Local Environment and Natural Resources Office o PLENRO ng Misamis Oriental ang mga pangunahing accomplishment ng tanggapan ngayong taon. Samantala, ayon kay Plenro Head Geran John Flores, nakapagsagawa ang kanilang tanggapan ng 270 feeding program meals, 374 na medical consultations, 700 na grocery packs para sa senior citizens at persons with disabilities sa PWDs at 274 na school supplies sa packs. Bukod dito, nakapag-turnover din ang Plenro ng 588,400 pesos sa Barangay Santa Ana sa Taguluan bilang bahagi ng barangay mula sa nakolekt ng buhangin at graba. Sinabi ni Flores na kabilang ang mga nabanggit sa mga pangunahing programang naisakatuparan ng Plenro ngayong taon bilang bahagi ng kanilang mga serbisyong pangkomunidad. Alas 7:29 ng nagmamadaling umaga. Iyo pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maigsing commercial break, isa sa inyo po ang ikalawang bahagi naman ito na binubuo naman ang mga balita mula sa Mugindon, mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
4: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
5: Where every piso gets more value.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
6: The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
10: Overload.
6: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: This is Heart 92.7.
12: 92.7.
11: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
0: Aras natin, alas 7.32 sa nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutog, nakatunghay, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayong nababagingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababagingan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
0: Naging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na nababagingan sa ating 92.7. Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood ngayon sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Kung saan maaari po ninyong ma-follow ang ating dalawang Facebook pages na ito. Narito po ang ating mga pages. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Mugindon. Dito naman sa ating live, magyari po lamang pakishare po nito para naman maging updated din yung mga kasama natin. At samantala, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion at maging komento at maging pa-shoutout ninyo. At yan po ibabasahin natin sa hulihan, sa bandang dulo po ang ating balitaan.
11: Heart FM, balita!
0: Itama inyong mga orasan, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
11: Heart FM, balita!
0: Nagatanggap ng recirculating dryer ang Narugdukan, Kisanday, Banana kasama Coconut Corn Farmers Agriculture Cooperative sa Maramag, Bukidnon. Ito bilang bahagi ng suporta ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa Corn Program. Isinagawa kamakailan ng testing at blessing ng kagamitan sa Barangay Kisanday, Maramag. Dumalo sa aktibidad si Grand Apex Integrated Farm Owner Predesbendo Gaid, kasama na mga miyembro ng kooperatiba at personal ng Municipal Agriculture Office. Inaasa magagatulong ang recirculating dryer sa mas mabilis at maayos na pagbabatuyo ng mais, gayon din sa pagbawas ng post-harvest losses at pagkasira ng ani. Sa pamamagitan nito, layunin ding mapataas ang kalidad at market value ng mais at makatulong sa pagpapalakas ng produksyon at kabuhayan ng mga corn farmer sa lugar.
2: Sa iwalay naman na balita, na sawi ang 10 taong gulang na batang estudyante matapos umanong suntukin ng kanyang mga kaklase sa loob ng kanilang paaralan sa Bayabason, Maramag, Bukidnon. Batay sa ulat, dalawang kaklase umano ng biktima ang sangkot sa insidente ng pambubuli. Matapos ang insidente, agad na isinugod sa ospital ang bata kung saan isinilalim ito sa gamutan sa loob ng 3 linggo. Sa kabila ng isinagawang paggamot, hindi na ito nakaligtas at tuluyang binawian ng buhay. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang mabatiin ang buong detalye ng insidente at matukoy ang mga posibleng pananagutan kaugnay ng pagkamatay ng biktima.
0: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, gaganapin ngayong araw, Setyembre 23, ang PhilHealth Yaman sa Kalusugan o Yakap Caravan sa Municipal Gymnasium ng Kabanglasan, Bukidnon. Pangunahing layunin ng caravan na matulungan ang mga residente sa pagpaparehistro sa PhilHealth at mabigyan ng primary care provider ang mga miyembro na wala pa nito. Isa sa gawang aktibidad ng lokal na pamahalaan ng Kabanglasan sa pakikipagtulungan sa PhilHealth Local Health Insurance Office, Valencia City. Pinapayuhan ng mga hindi pa miyembro ng PhilHealth na magdala ng valid government ID o sedula, kasama na ang mga kinakailangan dokumento gaya ng mga birth certificate, marriage contract, birth certificate ng mga dependent, or certificate of indigency, depende sa kanilang sitwasyon. Para naman sa mga rehistrado ng miyembro, kinakailangan dalhin ang PhilHealth ID, PhilSys ID, o ibang valid government ID o ang kanilang mga sedula. Alas 7.36 sa nagmamadaling umaga. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
11: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Davao Oriental, nakabantay sa posibleng matinding pag-ulan at pagbaha dulot naman ng isang low pressure area. Ang nilalaman ng balitang yan natin pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may bundag. Detalye.
9: Pinapayuhan ng mga residente ng Davao Oriental na maging alerto sa maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil sa trough o buntot ng isang low pressure area o LPA. Ayon sa PAGASA, may posibilidad ding lumakas ang LPA at maging tropical depression sa mga susunod na araw. Dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na buhos ng ulan, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at mga komunidad na malapit sa ilog o nasa mababang lugar. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather bulletin. Pinag-iingat din ang mga motorista at mga biyahero maaaring maabutan ng malakas na ulan. Hinihikayat ang mga residente na agad sumunod sa abiso ng mga lokal na disaster response office kung magkaroon ng evacuation o iba pang emergency responses. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
11: Heart FM Balita.
0: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
11: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling kumaga, oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
11: Heart FM Balita.
0: Narito na mga balita mula naman sa Ibayong Dagat.
11: Heart FM Balitang International.
0: Pinalakas sa mga puwersa ng pamahalaan ng Yemen ang kanilang operasyong militar matapos itong matagumpay na atakihin ang mga kampo at supply line ng mga rebeldeng Houthi sa lalawigan naman ng Al-Baida at sa paligid ng strategikong Mandeb Strait. Bukod sa mga airstrike at artillery fire sa mga distrito ng Mocha, Dubab at Coca, upang muli makuha ang kontrol sa mga baybayin ng Red Sea, inihayag din ng militar na nabaril nila ang ilang mga reconnaissance at attack drones ng grupo sa Taiz. Dahil sa muling pagdindi ng bakbakan sa Taiz, Al-Baida at iba pang kalapit na probinsya, iniulat ng mga otoridad na mahigit 75,000 sibilya na ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa gulo. Samantala naman, tumaas ang pangamba naman ng pandaigdigang komunidad. Tumaas ang pangamba ng pandaigdigang komunidad dahil sa pag-atake sa mahalagang daanan ng mga barko sa Bab al-Mandeb ay nagaganap sa gitna ng mas malawak na tensyon sa Middle East. Kabilang na paghahanda ng Iran laban sa Estados Unidos at sa bansang Israel.
11: Heart FM, balita.
2: Sa iwalay naman na balita, nanalasa ang bagyong Duwan malapit sa Tokyo, Japan na nagdulot ng malawakang pagbaha, paghuhon ng lupa at pagkantalan ng biyahe na nagubliga sa higit 1.6 na milyong residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Taglay na bagyo ang hangin may bilis na 144 kilometers kada oras habang kumikilos ito ng 130 kilometers sa timog ng Katsuura. Dahilan o pamawalan ng kuryente ang libo-libong kabahayan at 2 ang kinumpirmang nasawi batay sa ulat ng mga otoridad. Dahil sa matinding sama ng panahon, napilitang magkansila ang higit na 270 biyahe ang mga pangunahing airline. Bukod pa sa pagpapatigil sa operasyon ng ilang tren, kabilang ang bullet train na nag-uugnay sa Tokyo at Osaka. Ayon sa Japan Meteorological Agency o JMA, unti-unti na ang lumalayo ang bagyo patungong Aleutian Island. Nito lamang Martes, ngunit nananatili pa rin ang banta ng tuloy-tuloy na pag-ulan at posibleng paglampas ng rain volume sa karaniwang average para sa buong buwan ng Setyembre.
11: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pambalakasan, malungkot na balita ito ha. Talo ang Gilas Pilipinas Women sa bansang Japan sa score na 89-67 sa huling laro ng group stage ng Women's Basketball Tournament sa 20th Asian Games sa Nagoya. Naging dominante ang Japan sa rebounds sa 42-30. Kabilang na ang 24 ng offensive rebounds. Sa kabila ng unang pagkatalo sa group stage, nakapasok na sa quarterfinals ang Gilas Women at patuloy na lalaban para naman sa medalya. Posible makakaharap ng Team Philippines sa quarterfinals ang China, Indonesia o kaya naman ang bansang Chinese Taipei.
11: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Abay, nakapamayawang ako na marinig ko to. Diretsang sinagot ni Ann Curtis ang isang netizen na nag-akusa sa kanya na sumailalim siya sa plastic surgery. Sa isang post ni Ann sa ex noong Setyembre 21, nagkomento ang isang account gamit ang close-up photo niya mula sa preview ball 2026 at tinawag siyang abay retokada. Kinabukasan, iginiit ni Ann na hindi siya nagpa-plastic surgery at sinabing maganda siya at ang kanyang anak na si Dahlia. Sa halip na patuloy ng komento, nagpaabot din siya ng kindness at virtual hug sa netizen. Abay!
0: Buti na lang hindi sinagot ni Ann, ano? Hindi ginaya yung moto ko.
2: Ano?
0: Kasi yung moto ko sa pagkain, to taste is to believe. Buti na lang hindi sinagot ni Ann ng, ano? Ang gusto niyo, to touch is to believe.
2: Hawakan ng mga ilong, ang mga pisngi.
0: Ang matatanong natin dyan ay si, sining asawa na?
2: Si Erwan.
0: Erwan.
2: Pero alam mo, sa kasi si Ann, na lumaki tayo, you know, we watched her movies kahit maliit pa siya.
0: No?
2: O yung Magic Temple Days. May mga movie pa na mas bata pa siya dyan. Wala naman ako nakikita ang pagbabago
0: changes,
2: talaga.
0: Changes, no? Matangos talaga ilong niya. Ano daw ba in-enhance sa kanya? Yung sinasabi?
2: Wala namang
0: sa
2: in-enhance.
0: Sa mukha?
2: Pero siguro, hindi siya enhance, pero tinatawag nating ang tawag nito. Siguro mga aesthetic lang siguro, like sa mukha, pampa-flawless lalo.
0: Diba, mga ganun
2: yung
0: tipo,
2: mga ganun
0: ano?
2: Lang. Pero yung may pinaano siya, pinagalaw sa mukha niya, parang wala naman. Imposible din. Kasi, ayun nga, nakita natin siya na lumaki sa industry.
0: Diba? Oh. Kay Erwin siguro meron siyang pinagalaw, pero sa mukha niya wala.
2: Tama ka dun.
0: Diba? Oh. Pero...
2: Tama pero
0: totoo,
2: naman.
0: Oh. Pero totoo yun, totoo. Oh.
2: Kaya nga nagkadaliya eh.
0: Oh. Oh. Tsaka ano, ganito kasi, maganda na kasi talaga yung tao eh. Diba?
2: Correct. Maganda saka, na talaga si Anne.
0: Ano bang bagay na makikita? May napansin pa kayo sa ganda na nga ng tao, di ba? May napansin ba talaga kayo?
2: Oo.
0: Na parang changes? Eh, parang di naman na nagbabago yung mukha niya, mas lalo nga gumanda eh.
2: Correct. Mas lalo siya gumanda nung lumaki siya.
0: Eh, ganyan naman na talaga siya dati pa.
2: Oo.
0: Akala ko naman sa katawan, may in-enhance o gano'n. Sa mukha
2: pero,
0: pala.
2: Pero just in case, hindi natin alamin, kung meron man, eh
0: bakit
2: ano naman sa atin ngayon?
0: Bakit
2: diba?
0: Ba? Ano?
2: Oo. Eh ano naman sa atin eh nagagandahan tayo kay Anne,
0: diba?
2: Nag-enjoy tayo sa kanya. We find her very a good example din sa mga kabataan. Oo, kasi may diba? Mabuting puso ang Anne Curtis.
0: 'Di ba? Ang inggit.
2: Pikit.
0: Pikit. Ganun daw 'yun. And then usually naman din kasi yung mga nag-comment na retokada. Eh siyempre sobrang fan 'yan.
2: Ay fan 'yan.
0: Sobrang diehard 'yan, 'di ba? At alam mo na, sobrang nadjijenggit yan.
2: Diba? Sabi nga nila. Oo, sabi nga nila, ang punong maraming bunga ay talagang binubukol niya.
0: Nakakala ko, ang punong maraming bunga, maganda ang lupa.
2: Ay, syempre. Diyan mo tinanim eh. So maganda yung pundasyon ng iyong...
0: Oo, maganda ang pagkakabungkal ng lupa. Ayan. Erwan?
2: Erwan, kamusta?
0: Pero ano ha, sabi nga natin, no, wag nating husgahan yung mga nagpapa-retoke. Kasi alam mo ba, may pera yung mga yan. May pera yung mga yan. They can afford. Hayaan mo sila. Okay talaga eh. Bakit pa? Eh ano ngayon ko magpa-retoke? Inggit ka lang kasi yung ano mo, hindi mo mapa-retoke. Diba? Ganun yung hayaan natin sila. Sa
2: may mga,
0: mga desisyon.
2: May mga artista naman na bukas sa kanilang... Isa kanilang retoki journey.
0: Oo. Oh, oh.
2: May mga ganun naman tayo. May pinagawa, may pinagalaw. And wala naman sigurong masama doon na ibulgar din yun or may, sabihin yun.
0: May mga nagparetoki nga na, di ba, nag-iba yung itsura. Itago lagi sa pangalang Arsi Muñoz. Di ba?
2: Ay, ang RC naman, nung Starstruck days niya, ang medyo ganda, makukumpara mo talaga, ano?
0: Crush yung... na crush ko dati yan. Oh, RC Muñoz. Nung ano pa, nung kabago-bago pa yan.
2: Bago-bago
0: nung
2: pa.
0: Nung nagparitoke na nagparitoke, parang hindi na to si RC Muñoz.
2: Kapitbahay namin yan sa kainta.
0: Parang si Archie na to.
2: Si Archie. Alam mo yung ano, mga, kailan ba yun? 2009. Kasi nga, ang kapitbahay yan doon ng aking tita sa Kainta. Nakikita namin yan siya naglalakad. Nag-ano siya yun, nag-walking.
0: Ang ganda-ganda niya
2: eh. Ang ganda.
0: Kahit na sabi mo, hindi mag-makeup yan. Sobra. Diba, nung panahon pa nila ni Kian Cipriani.
2: Yes. Diba?
0: Ang ganda-ganda na niyan. Ewan ko ba kung bakit. Anyway.
2: Eh kasi ano, nagsimula yun dun sa aksidente.
0: Ah, talaga ba?
2: Na-aksidente siya nung habang nagpa-practice kasi nga, di ba, may banda siya.
0: Oo.
2: Tapos, naano yung nguso niya doon sa mic stand. Parang ganun ang nangyari if my memory serves me right. Kaya pinagawa or may inano doon sa...
0: Hinabol niya si Angelina Jolie ngayon.
2: Kaya lang, as the time goes by na, medyo marami na din siyang ginawa. Kaya makukumpura mo yung itsura niya dati at ngayon.
0: Talaga. Iba na.
2: Pero maganda pa din.
0: Maganda pa din, maganda pero pa iba na. Parang hindi na yung RC Muñoz na dati.
2: Oo, nag-growl yan.
0: Oo,
2: nag-growl talaga. kasi yung banda niya.
0: Banda niya,
2: diba?
0: Hardcore eh. Anyway, sige. Kung may magpaparitoke man, may papagawa kayo, sige, you go for it. Basta wala kang tinatapakang ibang tao.
2: Basta ayos kaya din ang budget mo.
0: Yan, means money kasi yan eh.
2: Correct. Diba? Hindi, yung pinaka-ano niyan, pinaka-crucial is the aftercare.
0: Oh, hindi ako kumukontra sa mga ganyan, sa mga yes, pagpapainas. Yes. Go. Kung saan ka lalago at feeling mo, magiging confident ka lalo.
2: Correct.
0: Go for it. Padagdagan mo yung dapat padagdagan at pabawasan yung mga dapat pabawasan. Ipatapyas yung mga dapat ipatapyas. Diba?
2: Walang masama
0: dyan.
2: Basta healthy ka din.
0: Correct. Isipin mo lang din ang iyong kalusugan.
2: Correct.
0: O siya. Sige, salamat sa iyong checka sa araw na ito.
2: Yung ating balita ngayong Miyerkules.
11: Heart FM Showbiz Balita.
0: Balak na nga rin akong padagdagan.
2: Ano?
0: Yung matinding pagmamahal sa puso. Aww. Meron ba gano'n? Meron gano'n.
2: Hindi nariritoke, nagigenge.
0: Sige, say! Traffic update muna tayo!
11: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin! Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin!
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Tank. Si Joseph, magandang umaga.
12: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina galing tayong Bulwa Westbound Terminal. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso papunta po tayo ng Kauswagan Highway. Maluwag naman. Stopan ko lang po dyan sa may mga bandang na may traffic light. Kasi buhay yung mga traffic light natin. Diretso-diretso papunta po tayo ng Marcos Bridge. Maluwag pa naman. Si M-Rake to, papunta ng Lapasan, may kaluwagan pa. Nakarating tayo dito sa banda po ng Gusa, stopan nyo lang po yung masakyan dito, lalo na yung papunta ng Galaxy at papunta ng Coastal Road, maluwag pa. Diretso papunta ng Kugman, papunta ng Baloy, may kaluwagan pa naman sa ngayon. Hanggang nakabalit ako, nandito po ngayon sa banda po ng Kugman. Mar at Nel, naghihintay ng pasahero.
0: Ayon, darating na siya. Huwag kang mag-alala. Maraming salamat sa iyong report. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
12: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
11: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 23, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang national, testimonya ng SEC official magdidiin sa paglabag ni VP Sara sa Article 2 o Unexplained Wealth ayon sa prosecution.
2: Agarang pagpasa ng School Safety Act, ipinanawagan ng isang mambabatas.
0: Pagdalagay sa 2027 budget ng OBP, tinapos na sa plenaryo ng Kamara.
2: At headlines sa ating balitang lokal, online games at social media ban, hindi raw sagot sa school shootings.
0: Dalawa polis naman arestado matapos sumunog mabaril ang civilian sa bahagi ng Indahang.
2: At Comprehensive Fisheries Ordinance, sinaprubahan ng City Council.
0: Samantala naman, Plenro, Misamis Oriental, naglatag ng mga nagawa ng tanggapan sa 2026.
2: At headlines, ating abalitang Bukidnon corn farmers sa Maramag, nakatanggap ng recirculating dryer.
0: 10 taong gulang na bata nasawi naman matapos sumunong suntukin ng mga kaklase.
2: At abalitang Bukidnon pa rin, yakap caravan ng PhilHealth, gaganapin sa Kabanglasan.
0: Samantala sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental, nakabantay sa posibleng matinding pagulan at pagbaha dulot naman ng LPA.
2: At headline sa ating balitang international, Yemeni forces inatake ang panig ng Houthi.
0: Samantala, pananalasan ng bagyo sa bansang Japan, dalawa na sawi at mahigit 1,000,000 katao lumikas.
2: Headline naman sa ating balitang sports, Aguilas Women tuloy sa quarterfinals sa kabila ng kabiguan kontra Japan.
0: At sa ating showbiz balita, Ann Curtis, sinagot ang netizen na nagsabing retokada daw siya.
11: Heart FM
0: Balita. Oras natin, 8 minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Uy, halos tanan online na karon ha. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash sa Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ng barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash sa Pay Online. Sakto ang payments. Save and secure pa gamit ang GCash login save. Kinahanglan lang ang biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maunga mag-free cash inagamit ang official GCash sa partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayan Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kalta. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Ano ba pecha ngayon?
2: 23 na.
0: Ah, 23 na? Oo. 23 ng Setyembre. Ilang araw na lang bago mag-Christmas?
2: 93 days. Bago magpasko.
0: Ho, ho, ho.
2: Ay, palapit na tayo ng palapit, ano?
0: Ho, ho, ho.
2: Sa Pasko. Ayun na, yung mga sweethearts natin na excited din sa Pasko.
0: Mm-hmm.
2: Ang Galis family, excited din yan. Hi to Mommy Elaine, Sir Glenn, at Tatay Nicolas na nakikinig at nanonood sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
0: Good morning, Alan Busloin. May buntag. Dagang salamat.
2: Lola lang. Thank you for listening and always watching from Manupulan, Claverian, ni Sammy Sorienta.
0: Lilia, yun. Ang galis din to si Ate Lilian. Lilian Gieb. Magandang umaga.
2: Eto, si Mami Marilyn natin. To the best anchors, Nell and Mar. Thank you. Have one voyage. Pauwi dito sa CDO. Sina Mami Amy at Miles Balumadres. Have a nice day to all sweethearts. Ingat kayo, Mami Amy and Mayor Miles.
0: Nandito na raw sa CDO yung CDO.
2: Ay, dumating.
0: Ang mga rambutan at
2: Lanzon.
0: Nauna na raw. Nahintay na lang. Bumapara daw ng taxi papunta rito. Remedios Gimel, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat mga taga Crystal Maramag ito. Oh, thank you.
2: Happy morning din kay Ate Marifel, ha? Dikito Ahes. Ayan, while watching, namahaw. Shout out sa kanyang lovely mother. Sabi, I miss you so much, ma. And to Team Turok Butoy. Ayan, maraming salamat. God bless you to Ate.
0: Cherry Laurente, magandang umaga watching live sa may Max Soniel, sa may Carmen. Uy, magandang morning.
2: Kapitbahay. Si Jarvie Shudal Mayorca Albit. Good morning. Shout out sa kanyang bebe na si Cherry.
0: Bebe?
2: Oh, sa'yo nag-walking. Salamat. God bless. Yan, exercise talaga.
0: Magbabalik alindog, ha, ang iyong bebe. Jel Canubas Lorin. Mga Grand Europa pala yun.
2: Ay, oo, from Grand Europa.
0: Totyalan, ha. Watching from Camp 1 Maramag. Magandang umaga, Jel.
2: Ma'am Marlene, ka Lorien, kahapon. Ayan, magandang umaga po. Mura po yan sa Iskabi. Happy birthday sa kanyang brother-in-law na si John yesterday.
0: Si John kahapon.
2: Today ang kanyang birthday.
0: Si John kahapon, nagbe-birthday ngayon.
2: Correct.
0: Parang ano lang, ha? Birthday kahapon! And birthday niya ngayon.
2: Pero kahapon ang kanyang apelido.
0: Oo. January Sabelina, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyo. Ayun pa pala, meron pa pala
2: ayan
0: na
2: o,
0: lampasan.
2: Si Janet Flores Kagas. Watching from Phase 1, Makanhan, Carmen. Mayong buntag. Thank you.
0: Ayun, maraming salamat po sa inyo. Si Gemma Palakat po. May sinasabi, itas mo nga. Ayun o. Kauban, shoutout kay January Sabelina. Shoutout sa ako mga kauban na driver, sa mga doctor. Polymedic Plaza. Ay, talaga.
2: Mayong buntag.
0: Ay, mayong buntag.
2: Thank you so much.
0: Napakataga Polymedic. Ayan, mayroon buntag niya, ha? Kaya mapalakad po po. Magandang umaga po sa inyo. Shoutout sa tanang mga taga Zone 10 Upper Carmen. Good morning!
2: Si Ma'am Lalina Bonitalia Wiso. Ayan, shoutout natin. Yung taga King Louis Barbecue Phase 2, Trinitas Bugon. Good morning.
0: Ay, lasa ng barbecue dyan. Magandang umaga, January Sebelina. Every hour, every day daw nakikinig. Tsaka si ano? Si Japet Dayata. Diyan sa may Card Masters.
2: Magandang umaga.
0: Oh, Japet, good morning!
2: So may ano yan sila, Heat Press Department.
0: Sa Heat Press?
2: At sa lahat ng department, ang Card Masters, kay Sir Ron at kay Miss Anne, good morning.
0: Kaya pala, hot to si Japet kasi nasa Heat Press pala to department.
2: Medyo mainit.
0: Mainit, oo.
2: Yeah. Sir Efren Wayan, mula sa City Home. Tama, 93 days to go.
0: Oh, tama, di ba?
2: Pasko na, Sir Efren.
0: Eto,
2: alam mo na.
0: Ito, nag-follow na kaya sa akin. Nag-follow na kaya to kay Jason Spaceheart FM. Yung mga di pa nag-follow dyan, ha? Ito, oh, si Mardi Rausa Kagampang. Parang hindi ko pa nakikita to, eh.
2: Hala.
0: Oh, si Mardi Rausa Kagampang. Mag-follow ka na, ha?
2: Si Angelo Pitogo Guide naman. Good morning.
0: Nag-follow na yan.
2: At ang guide at ang Pitogo family, good morning.
0: Madalas nagko-comment yan. Sa lahat mo ng mga member ng SGabbing, magandang umaga po sa inyo. Happy morning. Si Sarah, sa Upper Nazareth, maayong buntag dihang napita sa Dakay family.
2: Good morning. Hi to Tatay Nicolas. Good morning.
0: Abangan natin na manatili lamang nangigilig mga sweethearts ha, para sa ating mga bugas at groceries. Ha? Kaya naman tutok lang. Manatili nangigilig. Oras natin! Isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Jordan Taxi daw, humabol pa. Oh.
2: Ayan mo, si Sir Marlon Rahal.
0: Oo, no?
2: Advance Jordan Happy Taxi. Birthday sa kanilang amo sa Jordan Taxi.
0: Talaga ba? Oo. Libre ano na siguro yan, kasi birthday ng amo eh.
2: Libre boundary. Libre boundary. Ina natin.
0: Sabi nyo, kamundo ha dyan. Among taan, iba. Isang minuto bago mag-alasonte ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nell Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montipo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bajan Sila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
2: Nell Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
13: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
14: This is Heart 92.7.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.